0: Gela zoro karantu to mangana fale ade gana runandia kurno sunaro karantu da jilokto arkal kali neptun do sa sawama maududo kuro suro press kam do wacure gonya kudina madana diro kudum ita ga turo maududo yashima kala tartib doni jamisoi futu tarin sadu sande betumbal au account number doni zamanne ma ada ganto ma alama jiri opeso alama jiri monifoneso alama jiri pampeso ga daga sanan za sai kalan nandiro moduwa kudum ita ga turo shi bai tambala gultuna ma abin account number gultuna ma har shi ga na kamaro zamanno isina yi kuro hata amma kada kada da shi bai tambala gultuna ma da zantuna kuro am kada babutana sande shi account number gultuna ma abin tambala doni gultuna ma alama jiri office gultuna da money point gultuna ma da gantoro gele apa tartimzo kurare ma suro tartib doni shaganto yallan awala bi suro murata ma na jamilan tanaso awado ni lamardo bai nanza jiri bibin ne so kurade ma jiri doni shi lambado ni sho ninne gultina ma gare gafsan za samaso muradata gele shi bai na gultina ma abinum kambonzo na sharo kami sha zantaya kurade ma futin suru shi shiro shi bai tambala gultina ma katin wolon ma shi tawatsu na doni sho kade ma abin kamdo sho kaji ma da amma ga dai gafsana ma da producer she tabarin za ku rade ma mashi ma da nan murshen za tawsu she a washi ma da sadin diwal doni shi jami gutuna malo a washi malo katin walja a waka da jire ga na so ya sul dika tin ladna shi na kara sabon dur shi jiri bai tambala gutuna ma har kambosoro shi na za doni sur office gutuna ma obin branch gutuna ma da kamboso ba sau shi jiri doni bai tambala gultuna ma account gultuna ma sandi jiri doni sandiro wallet gultuna da sau gele clashi lamar shi maden gana yaro suro blazo kurade manguro so na ga deso am kada hadiptin kur am laso nozain yayi sandiya awa jire gana kada kada da tidin sau do bai nan da gultuna ma indi kambo gultuna ma den bai na de sandi ma alama jiri lamba doni bibiyane gultuna da lamba doni ninne gultuna ma da samaso soro notuba kurade masakulan notinar nyai amma laso jemiso harif sai na kashiro gele foto hitir kame shi jiri bai tambala gutuna ma da zantina buru abolin shi kam du mone mare krata au min kala for mar wolon ma jiri waya doni shuru andre gutuna ma ram konzum ber wolon ma na doni shi soro wayan dialo gaya kurare ma nadoni aubi nadoni shi awa shimada barate ma beji shiro place to gultima alan na shimalan imma shi jiri bai tambala gultina ma alama ofe de gultina na walono yayi na shimalan baraja so ndine hatta shi gumtu ngaw so ndine nadoni shi nangam doni bai tambala gultina ma account number gultina ma da hatta shi permjine aubi tartib doni kan indime kamla noto za awa shimalan beji walono ma shi halkalan zero ama numar wolon ma nyuro forum dia mbiji kurade ma na alado ni falla india kirta kasuwa yen kara na shimadu sandi alama jiri shago yeso au kanti yeso satana sanalan sandi shimadi ai na shimalan forumtin gele go karanga suro ruwe na suro blan ama laso suro ngura ai suro ta tartain tanaso ama jiri gultina malo au akano ma gultina dia kati aero au bi alama jiri simedi ai sendiro desndulo kata yeso rombeji gele kala jiri muamala shimaden abi awadoni shi lambadoni indi gultina ma alama jiri bibiye ne gultina ma da ninne gultina ma da nye suro jiri ya kallo kam no ata no tinyar hatu yalan abi kala funan nyotan bina kazi jiri ro istu dere ja kame gaina bena gare ka tuna samba suro bale alan lejin tanaso kala lamar shimaden bala mala doni shi nguro alai sande kala lamar shimaden sanja zikuna ya kurana ya majamin za zamtana saun sande sabta awi sande burun za hazana gila api so kala lama shimane guldane kalan ngo burama la buru awalin sha zande yana
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh umma sun yi burama muhammed ce ba burama do yin kura gargara la misala la bore kala do yi bil kuma saya sai kuma foto awe sedima bata e sedima nyiro pios kayen nyiro awo ofe nyiro kayen bata jiro nyiro jesle yien suska ade lan ngosoro gagaya dari amsoro dari national ID card dokuro sa national ID card semuanya boda solo leza dari suru wajanya ro komputer ikhaya wajanya ro kuliah kuliah boda solo ya dari isemba already ba national ID card nin nomba amluba sa wandana leza nin nomba amare ganaze ya amsoro pin bi pin di so tak so so kare din arman kara se na so so kare din e kam min no ma ma ndroji sa tur na ka zu gi ndi ndera du pin di so tak so ki ndi kam gla wa awre jama so ro gu len angal gna dar adisho bu so brari ala na re awar fom za serim bari ba gurub la kara gen le gala kara ye gurub la le gala re ndala fal kam wara kai sanar completo kam wara kai are account number za maso wando kaga wari samo kure nyoro je gure ore nya foto en gozen sao kara banna kara am ro sadana dara sai mar sam men din kausi so ado kam du ko jaro frongure da dai ren shi di ai bao kama afa duli so mi wono na nduma frongure da banan allan fonde dizil titil allo ga dai tinna tinna fato fato ro ga dai sadin har foto za su ala kuma gwada a ne rozuwa a ne blama a rozuwa ranar blama a abin da su a gwada da kalarin na mai discussion da yana da ji jama su a wasu jama su rogulen dirisai maru an galgara za musamman ma kamu afa dirisai na nasu tsoron kuro yana da su wani mara wukula ya ri tsorofan da yana da muna da mawayin kawo bayan fuska adela ne kat sakinsa waya su goza da dara kuyi mu waya su ne tare da goza mara ba zai ade isu waje da ji an na karro jama su ro galaro bariki suron gurelan tara jiliya ji ya ri tsawando ayo mara tsawando chatar wolona ta mai ro haza wanda ko zanga na sai kurfan gana do gunin mara kama so duriso kam aware shiro sanna so leve nin no mazde office zoni kuma na waye sirna ba ka an sirna ba banke nen kal yate len kal kulo en kal da sai kal leve office zila de nin no mazde sik nin no mazde sai number yi shima grazo nin no mazde register sanna ba tokol ja hidden glazu nin no mazrin hidden glazu man biro wala na shirocin da kamfanin da kura da zai ade shiro sale ade biro wala na nin no ba amdin da sim da ni register na kan da nin no ba amdin register na sare sale da awala wa no ro wala na ni ma ga zaten to Allah kan ro jama'a da sun gillar angal glazu angal glazu gillar jama'a da sun angal glazu wanne isu aware isu sendere ta jirwazi andiri mabarar maka andiyo andi bula maare aware ngu su bula ya lalde jine chinde ya suru na yembe kawaro panye na yembe adi nakaro andi ho muko ndi yemba ayeba biya jama suru kala yi yengela angal gala za juli suna na sayi ma suru adi bas andi ka andiyo so anna karo dayi afunwe wano idon kune yaji to jiki ya shiraro kuma ban ja ba ti kan mai ba ka zuna wa a wafu ne guzuna da are da na karo ande ka ande rugul turka ande a o kakali ngoro la riya ya maso ro gulle to an na karo da ara kaman da kuma karo ya la jama so da karin zara da wagu ta da are o bla mu wace ti ba bla ngoro gargare la ni salala ambare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: kila zoro karantu are soro bala maron sabta kala lamar shi maden wone mar jamin za zam zana mar sande solo a bayanan za hazana falza da ji sone bayanan daga da yayi biji amma ya kawo bayanan gultuna ma da krinyan dro ndale ni fule ada krinyan shoro

0: jiri doni account kata ma account zamane alama jiri opeso monipoineso surongoroison amalaso ka kaden yo bela mala nguro laso isuro bularen amma shimade gana yaro sendiro awala ka kalgo ino sadine kalan modura kulina zandine nakara
1: Assalamu
0: alaikum.
1: Amin wa alaikum salam.
0: Ndawa tikilea.
1: Ya tulele.
0: Alhamdulillah. Ndufa ndi ndo manajin?
1: Masha Allah. Bana ngara nami nyabozu.
0: Bana ngoro ngara nami. Bana tamangana awdo nzani nyamada gamaro nyaye.
1: Tawo duga kana. Amado ni kama ofia mwani kwenye na amo jiro kazi ya tawo. Jika kajili wafi ya walai. Na sifika nzai kuonga alipa indo. Ala tala za kwada ku alajiren machine alajiren machine ba kana luki na da kai sai inde tawar wallahi an ga sai na da isa wilaya da kakalge kan ne isu niro sin jefu niro sin tudu awo ja kurman register sidin ma sin magade ro waltu register sidin yan yi sin ma don register sidin na tu na sari in kallo falon notin an da sai ma da zauro fa idan zuwa wallahi
0: kurman yiro ka ta magana waye nyo sadin na karam falde sadiya da susu ninni mere ne wata kursi magade yau sadin
1: akai sadin
0: da simi dir kaza falle nyo sadin
1: yawa kam lamar sanna akai lambar kuma client ba wai yake gwada yana da sim shima da tro fal sanna da wata gade kaza usu dil yara yau sa da na zalan sala ina da manzo yau na ka a ushadu gwamnati fi sabi lillahi do clan mata kila gozuna wangila awa samma amdu bang bang jire da ne tong la da sa ga an zo banki ga yi kan mu di client su inda su samso du ofia muni ko ina shi ma sara na don go sai isa furnu zalim suro do sai dan nan zalim ba sai kina da biya gwamnati shi mu su awa da clan amma so da ni fa to radio ya furum goje to radio ya furum goje ya wallahi sai ari katun bar kuna kam go ba ku wallahi sai
0: gala ala shira da kin gala bana nya nya faras kama la karin yana nyuras kin yana loktu magon faras kam da boturo kurade ma andero kawli ma kurade ma kutu ma bentro dana so kala mawdu do kudena kamaru au tarero zande tima adro ngo kur kam gade ay assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alayka jima diwatse
0: wa tire nda wat kleo ya
2: tire nda inda tire nda ka fare
0: alhamdulillah askara alaro
2: Masha'Allah Isa Musa mana jin goi damgarin ga ko ta sela.
0: Inkela zaura ba Isa Musa ran goro goni damgare. Ta magana mudun da daga maro.
2: Ah da kana tilati loro ga kana dile.
0: Mm.
2: Yo awo shi mare ni amson ja sanawo. awode krawo di shima di awoda ndero dru isa yi akdande patino awadu ofisa kurra kurande nyima yano numan ti zama ma lenum ofisa nasfuri lenum jumba yok awode shi shi awo shi buro klanzu da buro klanzu da ma wangana no zina ya
0: tiradiya
2: zan dai gaiwo ya kuma kan me shi anyi an ganin faida tun min bayi ai di kanto ar ma yi sa fanyi salam zana yiro ope rama ya a gongana ko duk sona yin da yoko
0: dero nyo kaden
2: yo am so ye ni ga an ga ga awo bugu aji a gwamnati ga yo sai gwamnati yi su shi a wade yiro su bayani
0: Ande kaundiyo kaandiwa ade ndilamdia kaundiwa wala
2: ya ndilamdia suru ofis an nasku kura kura nonu mai kungura ni je mana majino baile ne order ama ma nan zan le ne ti to la panji ne nan zaro ya wati ne yo ko ka kam ye tara muro e di kam guro e nge bi ayi sunyiro salmu ya awle zina nan nafiya yiro ango e dikka wadun dai dikin ya gujiya da ikwa o gon acernum gonin shiro yin acro yin an yima ya dinro ne ko lata ko kuma
0: acernum kam
2: acernum mana
0: gai da
2: mana da su ka bal indiro gin dai mana da mana ti wanda awon gai kai ngairo di wi wanda awon gai bangro le ni ya re ngo rumba ni le num akawun kora kan ni a wonyo go zai ma da duk wani kirin ni ro num ba
0: gai da
2: awala gara gata da yayi sai yawan kino
0: ngala ngala baisa niras kanyana lokto magon faras kramda bo turo kuru nyia ndiro barachi me haturo kala modu shima aden ngo kur kam la fal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: are ndawa tikile ha
3: rezale
0: alhamdulillah ndufande ndo mana jin
3: alaibor shiwa ngoro ajanarande
0: alhajibor shiwa ngoro ajanarame alhajibor tumangana ndia gamar modu wala
3: anya ga kana amari boil me kuma duri mana ba kasu shi ka go ata ngurongro da en mare ero ngala ra gal mana da awu dina ne na go so bi sai arman branch da kurame
0: gai
3: na dan sa bari ja da zaka zu awu mura da ngen ta ke ba zaka na arman na arman ne gero sar
0: yawa
3: ya su gun ngala ra ta mi handa kuma su ni ma ba ta bai ra ba a kirum gon mi mi anya dal zai ko ekran da bla belelan esa bolun le zan daro sa ma min no zi gai
0: gai no
3: tin ba abi su ti da yar ba me angal
0: gala tawana yake nin da yin wanda yayi gala ale boras kun yana shi a lokun za gozu mawdu ala rupturo kurade ma kawo din za ba yin turo kala mawdu shi ma din go kam la fal wa alaikum salam da wata kilewa
4: wa ne ga ji wa tirin da wata kilewa
0: kilewa sai dai
4: alhamdulillah ndak kana
0: sindak alhamdulillah ala makana dio
4: alhamdulillah umma hakda man dio bakatin guruma sama da ne wajin karab kara dio
0: kun kila zaura anda gamar ta magana mawdu ala badraman
4: alhamdulillah eh haya marasi babla babla ma dukiya taidan yiro ta bara kida bayana kurma kuma don nasiyar
0: Aya Badraman gaba kase diolam da kamzo wallatu waltine musko fande me andi abone go kamla e falma waltu gana assalamu alaikum
5: wa alaikum salam da
0: ndawa tikliya de
5: yas
0: alhamdulillah ndu fande
5: Fatima
0: Mustafa bukan goro kalere
5: tare
0: ngala to ngana mawdu ara kirno ara
5: tare mawdu kira ko ne ba
0: gai da
5: Aje yake kuma tara da wai na sai sanya na kudin din.
0: Na.
5: Kana ji sanya da sai ra sauna can ga ina sanya ngala sai ra sauna gila da. Amma da tsoro za ka won za gana gana to inde. Amma shi na ma amsa ri sai din ma fai da ma fana.
0: Gai da ma.
5: Yo kuma di kantar ma ya ni ce ko kun da su sana ke da won za. Okay na. Ku ga ya san kawar gobe. Ku ga san kun na ga da ku ci gidan yo branchin ga ino. Harwa choro ya ma branchin ga nan ji kuma ya tuka da ma ofiyar ma fara ta ne ga kuma wajen da wuri kam na ta ro fato So banki ya isa ba ki ba a tsawon ya samu na wanda waya ran kalli ya kulle banki ila nan manya ya ba ki no ma ya kuma na girgin na da kulle yo girno ma so torin je ki mangana to san yan za ki ya tarar man san ma suna na re
0: gaidin na shi waya kura ma be jima waya kura waya man tuno to imare ne ya sa a wala wani kaziyar turmi ai na be san jor report roti ma be ji report ro mi a tin man ro au den
5: Yo,
0: ama orzoro, nari kama. Gairima. Ano kama kadirima suru mwudu mara, wala nuka ma.
5: Ano wende za sambi bangi ya kaza wako, kiku mawoteza. Aani, yo kama sambi bangi artisuna kangana sani umati. Kachima ini mapati. Wanda ine chongza ingila.
0: Gila. Yo
5: kama ojira, uro samana mnina ojira, unja sisi. Dana kama ndi kusijia.
0: Amin, rabi, ala sasada ikuru, yeki nyeno tuma ndi ambiji. Nira sikunya na Fatima Mustafa Fikar ngura kalere maudu wala rupturo kurunye andiro kaudi mahaturo. Taji harami kuruntuso. Kaudu ni buo tunduso da kurade ma maudu nde shimada guwe kwenye ndiro. Ngole nye pule landi akala njine uje maada kurunye shoro.

0: godo zama turo soro faton dara son dala inta katina karan son ta ju wone mare kun bari ni yai kanum da gotine kurade ma hapti ne wone mare ni yai soro awado ni bayin mama au kutu do bayin mama waden sulwa ton dino tuman dia mpeji ta ji harami kun tuso diol wa mana doni bonu faras kam kutum gulala ruptu nan dia kutu wa ndo da bayin tin mare san dima futu wa da ta de sofor usku fal diolar fal usku fal diyo arasku sabar awin sabar lar sabar fal u diyo indi sabar lar arasku diyo 0814918 1460 awin 0901542 0964 arabonia nyai terero suro pras kamdoni kutungu lego tinama raptu mine nye kutamda bayan turo krantu lokto article kali umma faras kamda dawrum ita ga tuma kala kursi mari nap katama alhaji gaji medu na don diwar wa mai gultuna mar faram gata bonu faras kam shi mari rap turo go kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wat kliya kliya wasle de
1: ala daraja masra
0: allahumma amin amin askana amin rabbi ayya diwalum de kamzo walata da wani mare bonu walun ma nyaay kutuma bay ni minute man dia bi ci press kam do raptuma e ba di wolum de kam zo woltina ko kur kam gode assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ba lay ka jita wa tukliwa
0: nda wa tukliwa de
2: ya sle alhamdulillah
0: ma sha Allah do fande
2: la si aisha muhammad mana din gura gam mariya wakil karab ka lege kuran tuwe
0: ngela ka kal aisha u shekin shara press kam kutum gulle fatun da rasanero
2: ngulle do kutti le kala maudu tare so ya shi ma kutti yo
0: na
2: amma da kala mana da kuma moni fayin so ofe sai tudina ma da ba ne da ki comfort kuma ci gore do ci mar allo ba nan so bula ma so boti ba ais ko gulle ne ba nan so bula in awo sai ma da sai mar company da not tun da biro wallo na ma problem ma ta fata fata ga sai da ai hawar da ne ya ta awu simari interest ga ba notin ga ba ma kuru announcement sai ya sai
0: shi awu shi ma tartib da sun ma washa shi kamaro war nine kamaro tartib din nuna futu do ni kama money final kangana lan kama misal awu bin ope kangana ra walja ope din sai awa shi wallet account nan kado awu bin account ni shi biya arma shi irin nan kado sai mai nyurte idan kam mam gadero len awo kamiya nyuro ne ranga yin asunwa ne rado diu yin yo sai ish tartib shi mara biangai kam mam ro kamiya nyuro awo turu yo am shi mara jire gana gade goza suru awo shi mara ro goza lipsa
2: goza an mana nan yin dai sai company da shi mama ta shi godin awo su kana da kuma tarta bularin foto foto gam audio shi mai ban na da su du
0: gai
2: amma yayi kuma ka ce jiki ban UVA da access dun fan don isa account kanin yanzu ya sauri ni ma tuni ne sai ya kalu mini ka da ni wannan gaddu da dai kuma zan ma da wannan dai sai ya accept din ne ro a washi ma da sare du da ne da office din nan ga nan le no ko ai wa ja an ne ma ko ma ro ai saka san yana gudan ni ma aran ga Allah ma ko ne men na da tadar samtaram sunan sunan sakana mu ko zan zo be ne wala fara fara go gana wallahi ita na ya sani ra ikin aula sana da kare ya ne da tsoro kuma umma don ne gudu zo je sakana shi da kero sabta rumin national id card ba ko tulu sayuro data sakin sa a wana wallahi ne gana da awa falfalle india ko zai da adiye tsoro don du tuwa ade du arake ban goro da ku ko kuna ga ofe ya wallahi tsoro dukkan la data ji dai ai sai da go dan ji company da au branch din duri da kungan ma da ta doka take wanda from zai iya ga office din ka gar wuda shi ma abu da loro tsoro ko gira wallo na ma har ne da ba ci ko shawari da amma da da je ikin ma ade mun din wallo na ma ndiye account din no ata bank din ma sanan fa da ke na ran wallahi shi nan sai da ke kuma aku da lo dan karo an kada ya gagana da yake kila yake man da alal lamar da ta cikin wani
0: gala aisha ras kan yana halakun za go faras kam da boturo kuro kaulin za haturo shi yayi suro faras kam kotum gulle ala go kuro kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa

0: ليه؟
1: عظيمة يا لون. لا أعتقد أعتقد
0: الحمد لله ندو فندين دو مناجين
1: قال عمر حديث مرة تنبوري وكل كلام فرادة
0: قال زورو مرابي وش كان شرف راسك كنت نقول ليرا
1: قال أنا على كنت عندي أخذت جرى كده
0: آمين يا ربي آمين يا ربي
1: ويا أي شيء دي واتري سوينا كان جاي ولد أتاونا بين دي مارد باي ويا قال في لو بين دي كين شي كمان أتاون دني موني بوينت أو تي فانتي sama so shi wallet account
0: ngai
1: ande jiri ka so ngai jiri kallan dia je ndi shi account shi ma sai da zan da faida
0: ngai
1: ta kan ne currency account don ne shi to ku to kora mara da galjin da shi ba kuma ra kan ne currency a ne ra du ndi du wa ri tin ne ro zu ya ala room a kona ro ne ra kare mgo de din
0: ne ro ga duna mare
1: network de shi tira da shi lewa dan uji a sha da da rukuna
0: ngai
1: dan kuma ka ofal UDA abuna wai abunan SPNB inde kare to su uro kona zuzana da tarin ala tura isi suru ko to kura da sun ha wai dukkan ne kan lawa su kare ne ra duhuwa kan da gozo ne zuna har ala isi a farshi ma da suru ko a kala da inda yi kamfar a office of pamphlets on gaji kuma money control dikani ne a shi magana shi no kona ro ne sa kan gana da ka kona yanzu zai ya kun ito ko to koro sharikin ya shi da zaura ki ji amma ya tarkifan sun dai ki sha ga miya da a kuma a hayo bandin ba ki ayar ta sun zo kuma sau kuma lenge ko ya da kan gana da lenge a nan za sun nusulin kur kam non wani wura kaze da isarin HM da naira dubal HM da biya ko yi amma da ku kuma ra fundamental da shi duri ya don ne kuma ki ofe duka money ko duka da biya go bana pom da HM wa da sullon rasaji ye shi dai sai ma sai ya tira da rogo da kurti baro wallan ma sai ya tira da sai ya gode ba kurti baro wallan ma shi famfe to ofe so ne jeriya da ta kulluma kom jin ba sai kurti zan dai kurin da man da dunwa
0: kama shi duri jiri kutina ma har umar abi an da ga wallan ma a wurin gaidin clan zu koya in biji ayo clan zu kon biji
1: ayo
0: shi yawa a wannan shi gaidin na kamaro waya mu kurasa ma nyiro taladan sai ofe clan da mai kamamu referral dim kanemia nyon era du dio yer din hien kan palo awo mia yo da ise ye etiam shima da ai mai ro kala kam do ni pondo dar kan palo sa da du fali yer din pondo do shima wa kama ta yin wata atman awado ni wata na ma kama surun nin so bibian amasar goza awala jire gana surun amasarin ar shima na do awada nas kal zanar
1: ayo ade mana am duk jire awa ayo duriya ciki duri ni don ne kamar dire man ci kara zana na ta kamar ilmu ade nan za isna do awde ba kan bo so shi ma kamar duriya non ngana be buron ga goro fa da ni awla wal za kamar dire ote kafe so isar na ote man yoro kan gona da u kan gana ko ye da ciki ya ade do duro duro ci kana nan so nan jire ne jire ba re san ma sa awa wurin nan adal da ma duran nan adal da ba wannan ma ta man jire ba re shin da duriya ci tana ne kamla ni ro kamar da ote da kaza a ci sanira ci ya ni ro ta kamar da sanga kar ni kaza gozo yi tsoro kuma shiro duku a kawun yiran gonge ofe da dai shiro zuku tunda ofe birin karma da kuma na ikin mero mojo zuju ko ya are are da kona da girrada da kona da su dana are suna yaro kona da su ron bane ga ke cikin su ko to kona ba le su kurtun zan na zo shiro kolas ka da yawo ga ke cikin su ko to kona ba le su kurtun zan na zo shiro kolas ka da yawo kam do ne nyiro kazuna mara kuma kona am gurzo wala ne da tara do ne kazuna mara da awo do ne kazuna mara no zuna dia kutu kuri kona da girjina kutu da ne su kona da awo din mara ne da tara an dan ko din
0: ari shi ba wuro bayan da yana da
1: yawa ne bai tuni dire ba so dora ga fana da sai mu yin nola na ma sai kura wuro sai ma ci za su ma dora ka tafa go dan shi ban ro ma da sai na mu sai kuma da san go test ban isa duriya nan da ka da ka bana kuma wuro ka da ne da ci da ne da bai bare aro kana da ka kan ga sama da sai jiki ban ko da yin ci da san ma son dai ko kom da na rawo ai sai ne ro ka da sai ci da wuro ko o sai ko money point da kuma so dai da tarki fana da kam tire ko ni na kam no ni ma ko ne ro ka da kam no ma ne ro ka da ke mama fara fandan ba wai sai da lamar jiriya ron jira jeu nan adal da nan adal ba jira ba da kuma afito kuna kamar girtar yace gala ta mai zo gala da su da kuma
0: gala ya rabi Umar Habib Fatir yana lokacin da gozo faras kamar abu da shi andro kaulin da hazuna ta nso kala faras karam shi ma din ngwa kur kam laifal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa alaikum jama'a da tawakkali
0: da wata kaliya da
2: ya kula alhamdulillah wa sai babu ni kike amana ji
0: gala babu ni titi a wuce kin shara faskan kutum gulero
2: eh wala ne wato
0: na'am
2: kada ku

0: ala kutun bi o zati jose.
1: Amin ya rabbi, amin ya rabbi.
0: Ani kutun bi arku an na wongo siya tawe ko an na nawar ro siya tawe. Ani kutun bi ka wonga wai katara yike na. Fato radio ka an do ara agiri ya.
1: Gai.
0: Pamma ton kutun. Kalam alim tayan lu yana hapuyen. Kalam gilio bayan lu yana hapuyen. Kalam jil lu yana hapuyen.
1: Gai.
0: Ati maan jido ato di nyati nasyan bula jaya ta.
1: Kwae au lamar simari bijwa nam kutu doni
0: lamar simari kwae lamar malim kyae ri kwae ai matidi
1: ngairin kwae au kutu ruzani nero sari na akasaro
0: ka ba zona de kulan de kumaro na ta bulan ni male yar ana fara sam bin de gai ta ga sana de sal man jo kumaro jiri jiri sa ba lai ga mo du ke jin ba yo mo jin no wala na ma ta siya ga onde kalakta uza ni ra wala to na mara yi mo ko anawon konten ni kar ngona sai lamon da saram tadi
1: jere
0: da akran na ya ya kai mo mana fara
1: ala tiri a wogin da ngodi wala ni mai makam dana ala kru lokala anan ya kran zana wadda tana to ba bunu titiya foto a boyana a kutundu hama war kutudoni kutulinta da ji ala lokudoni amaroni diwar shi ma da wadana da ndiya kran zana wadda wa alaikum salam da watakliya
2: da
1: kelewa kelewa sai
2: barkama
1: alhamdulillah du fande
2: amin kuma fal mata malama da labin
1: gora gela zuri ya fal mata malama da furas kam kutum gulle rar
2: kwadi ya sawon da su kuma lamar su ya sai salin lamar bare salin ba su ya sar ko ja am da wa ya gari
1: gai da
2: am da ya sar ko ja ga kana
1: na har koro da
2: am yar wai gudara ta ma bula da aure bare zan yi hanya sawon da zai ma bare ro hanna da kalakta ba ka yi am city ya re kala ka ka ka ce sai to ma da ya to kan di goza ma ta sai ro sai ya sumura ma goza in ba
1: gai
2: ya man za to atar ai sai ci da gai ar ma ya sai ga na da mar tango alango ne ma ta sai ya kalakta.

0: din karfi gwanin leji.
1: Gairama.
0: Shi ma annum adalo.
1: Jere da ya.
0: Kala yawan kina.
1: Kala zauro ba Isa Musa. Nura suka yana jiro shawari ma kura da ma bayan ma haturo. An da karanta sama so bayan ma da kirnye ne gonye feratin mutum da ya. Gokuru kam gade. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bare ga dime din dawate.
1: Dawa ta kalewa de.
2: Alhamdulillah mamma sau ba kace ngurma ta amalla mai disulin wakil karamkar radio kirtiye.
1: Kakal. Mamman ga ba kace ushe kin jira fas kamaro. Kin jira fas kamaro.
2: Dale ushe urukuru askrai bus fatun darasan.
1: Now.
2: Alhamdulillah fatun darasan ne hado apiso andelo sedina kusi kake ka handia amande ga da sama so fatun darasan ne hado luye. Ya. Daji ile kala kamoya ma dai daji buru hawali. Bana masa nguro shiwari tiye tela ndi shaka ruku dimba na ngana kupingi kuu yuzin tela tero sota nguro nda shiwari tiye ala ala bala tiye ya ese njiro sauri na tela ndi shiro karuku dimba shiro kule kena dazi askira ya kindi mwede ababula jakanai shi ala bala tiye shi kupingi kuzin tela sola nda nguro nda bula nda jakanai ya risola babashin karanze ya shima kukuru ndi karenga dazi shiro askira ya tero naso kule kena dazi ampati ndarasa mero tero naso karo kudi impule kana daje ala kuti daga sina kuma da ala dai kala kamboya ro alero suru
1: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: amma dai am suru ba la gaji mai duda ji kuras kalam kuti bugule ri ku zoro su ta ya kuti kuma na ga yo awla karo kuje ero sa dai so luma na ga dai alla dai an dai kuji ba ne nyen dire ko kuras kalam da ta ga kun dai ne dai kuji ba ne dai kasa dun dora kasa dai amma kuma misalo u kira yari yayi ngurin da ga ba kasi har ku ka je kula ku yi gulmin da isa andira wala ta da fadar da yabo ni mara waje har ka salgi ku nguro gari ya ranya ike da yin kasar ngurin da ku nalan da kasar da ku lekin amma ku ngure sa sai da luke da nguro kam gari ta langa mun jin bawo aka yi ga awri da karo ku ji ga ngurin da yin kal nguro men kal nguro kam gari ne a waje wale tinna luyo karo ku da kule yo da har shi mandum kambo har shi wale ku tinga da yi
1: kela maman nyaras kenyana bayanam tumangana soluna andia kirintira sama so lokwara nya kirintira tumandia mbeji nyaras kenyana kasadumo gokuru kam gade ai assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ndawa tukela
0: alhamdulillah
1: ma sha Allah
0: alhamdulillah kuntu yare
1: ndufande
0: Si tu mabra nguro wala rela manajin.
1: Kela zo ba sai tu mabra use kan shi.
0: Hari ya zalo ba.
1: Naam.
0: Si ta kuti yare. Kela za abada min cizu. Kuroska ware sha yar ware shi marin. Abada min cine kuroska ware yare din. Kirim da kata. Kam izina churuma bulti kariyo. Da ji Allah da kuro kala yaro na da kadu zai sai. So adiyo su ka abada min kumar amultana larin. Abada min bunyi beji. Awa gana na bare zan inde yi amma yaro ra gayin ba
1: so di wanda zaka ta
0: yi yaro shi ma cinto abare mai harjar yare yaro abare mai harjar yare din su kai kulfar nin da kini mina da gani shi ma tarugo so a ta sa bana ka duro anan ka rago mai ya bawonna ande tun har furumzu ter doni abare mai dana adinda yaro ra gawo mun yi rita yaro mai do kana fitina sulin shi ma ngilawo zawa jere kam tariyaro
1: ana kudin yau kilewanciro gela zoro sai tuma bara tamagana a wuro ne kuturo bayan tana mar fantara mai kurare ma alai sidiya tamandin wane mare amma doni lamar shi ma da wanda luwa ta mare lokto alan kiran zane sulwa to ndino tamandi ambeji nyura sukunya lokto ma gonum paras ga mala bayan na haturo assalamu alaikum wa alaikum salam da wata kilewa
2: lewa kilewa alaikum
1: alhamdulillah du fande ndo manajin
2: abu kora lai manajin
1: Abubakar Abdullahi Ngoroye
2: Ngolo Aram Kolela
1: Ngala Abubakar Ushe Kanchoro Foreskam Kutungule Fatun Daratenu
2: Kutini Kala Namashi Sala Gumna Samno Se Samadiri So Ngu Gugul Tuzang En Mara Namashi Rungu Kwaza Nandiro Zambaya Aba Kurum Tanji Edi Saudi Nandiro Zambay Namashi Edi Saudi Mbada Aina Nkaro
1: Namashi Edi Saudi Itali Na Samdeng Udara Ngai Maila Rugulara
2: yo kantana din ya guru da kan juriya ya fita
1: gai da
2: a taro na wuce da an jiro sam da ato ato da yaro sam da hutu kurun da sam din ne jiro mata an jiro sam da
1: gala
2: au zakil lalirin mu be ya gul galin ya mu ya tsoro ka nun guri bidda u gina wo kantana go gina wanda ya zuwa kuma mara amla wallan da yan gurun da su man sanje

0: kela zoro kurantu fule doni sudan ni fule doni sawai mata kurun kai tumanga na fule ade gana ro kurun za kwatnaro kurantu wani justi forest com do taman kare akasuye fatun dara soneda kurun yana kara nadoni sanado ijena alan diolowa mana da furmiya nan diero roktaiya nan de nan dudawa sambonuya nan de suro forest com shimaden nan de andro taman do kare akasuye da andro bo entro tanoso nadoni yuwa mada nangam do yuwa mada kurade ma tamando yuwa mada nande yandro boy noy diolwa mana idoni forest kam alan bonu taman kare kasu alan ruptu nande andro boy noy ma de sandima super osku pal diolar pal osku pal dio arasku super awin super lar super pal u dio indi super lar arasku dio 081 49 18 14 60 090 15 42 0964 ada bonmia tarero suro first come doni taman kara kasu da ruptimin ni andiro tamando awa yuma wada nando yuma wada bo entro ko kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: da wa tiklewa
1: da sire
0: alhamdulillah dufan da duma najin
1: kuma abba bala jakana alai gajin mai na
0: abba bala jakana abba wuce kan shoro first come taman kara kasu ya fatun da rasonero
1: Rizkan teman kerja kasih anjay, ala anjay kesekian.
0: Allahumma amin amin ya Rabbi.
1: Jika ungguliu kena, lahir aku Rizkan. Jika anggal awa ungguliu kena.
0: Ya wa.
1: Mungkin Allah ni awa, si makan anggal kena lah soicara, jika arga nak kuna sahaja.
0: Airo walanu.
1: Mereka dua ya tu ya, yeru almane.
0: Boron dah utang gayun.
1: Boron mereka dua yer dewa soro kama dua ya tu lah walanu.
0: Seri amar tu mantu.
1: Ah, zirai nila yari aki ma yari diyo tila wakti. Yo dikara yukona di shuru buwa yari. Bukira kutudurinka yuko.
0: Buru.
1: Ah, buru.
0: Shia wala pala tambeju wawo?
1: Ah, shiri gana la ngao utabazina shiri.
0: Ngela, mashallah. Anuma otumatao.
1: Ah, shiri gana ngao utabazina. Kama suru kwa shi shinkaba aguro isha. Kuskuzi aguro kaya bukirna wa ishina li.
0: Kalla ta mara.
1: Aha, ka kalla ma shi mira du video ara kin yawo. Ira kin kai ko.
0: Kala.
1: Dika ru kuro wati engaji awa to sin shafre kura ma ri. Mira yawo ni ti dika ku engai ku.
0: Engai.
1: Yo dika ra yu kuna ran magi kwali are. Mira du fiya pin din yer dan kai ko.
0: Kwali ndiru.
1: Ah, kuali sendiri ya. Ika aku tu, madra jadi ngalai malam, malam madra jadi bulan sih macam.
0: Ah.
1: Tak kira ni lah betul ni, bika kayu ko. Ya, kemana ko? Alam dia angkat dia. Kemana barang kita ni jangan lah betul ni. Ibu bumi mah betul yer jawab saja.
0: Galah.
1: Galah setuju sih.
0: Galah, ati ayat paru askrinya nalo kunza aku. Faras kam do taman kara kasu alan shi awa doni chuna mada ndiro bentro tanoso karantu gade ay doktor ala karan zaine kur awa doni bentra malan woni mari sendi ay awa la sare so deno ko kamla assalamu alaikum aya di wala do wala to walti na musko fandi mi andi abone kala di wala mana doni super usku fal diolar fal usku fal dio arasku super ngo kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda wa tukuliya
2: ya jume do nda tukuliya sai
0: alhamdulillah du fande du marajin
2: gala umar habib mura gambore wa ci tarafara da kurti
0: gala umar habib ushe kan sharafa kan taman kara kasuwar
2: taman kara ta sala nda la tukuliya
0: amin ya rabbi
2: ta tun da gambore Allah macin da munya bagar tanya sahin ma ne rayar ya ayo kuruman walta macam kamumnya atasan bamara sari na sai yar yatu
0: gai
2: yo kuruman macam samara na le ka kula gambaran kamum walta sau muna ya lulan ni gule na sai yar yatu ayo amma ci ya selikirin yar wa yallo ana garan da tsira gamlo nya na ga le da ta fatin ta gode na risi ka le na ran nyan shi amma da kuruman sai kamza koren mare ne ayaronya ci kaso inde ne tunin waro sare
0: gaida
2: ayo kurun gawo kaso kurai na sasuma ku yi al motor doni awo no sa jaka na so bani su ko goben de ayo shi kamar auna da tana are do halin yargo hono bazai amma yau kuma shi mai no tsinera do halin yar sururi na sha bazai
0: awa sai in phone mare shi
2: ale yau kuma da bani chat ne kuro sai in phone shi nera do indi ayo kuma ka sun da gambara sau tal mai Allah kamar shi ba no are nera do indi
0: amma no bare
2: bano bare yar ne ran dubin di a debiro walla na ma debiro du ya kan yar hon
0: yo bi debi shi dan bano da ma ko dana taman
2: bano da ma ko dana taman na fayda bano ko dana
0: ko dana ra ko dana
2: turo a wasu kana da wani kajin da shi fiska ya rangam shi dan bangam furtun da min turo ne
0: jere
2: adan yo yo kuro kiskin da kiskiya da kiskin kura ma rashin ne ran dubin a gana ma ne ran dubin ya kan yar hon shi ka kike da naira du indi ko shun zuri ai du indi ko do ko ne ro na inde kike da akuri ayo ko man manja kala inde manja kala ar kuma ro manja kala ka shuye ma are naira du jan yar hun amma jiri ta tsai ma are shiri naira du indi yar hun yo ko tawur inde tawur ne shi shilan ngai kwata metra tin ngai shiri shara ya godan ma tawur ngilla ma shi kampani ma are naira du ara tin yar hun amma shi ngai nan zan ka sanna ma har shi ne ra du yau a yau kurman saida je saida shi ka din shi dan tsaran mumin ma har shi tsaran kaya ma har shi ne ra yar hu a yau kurman kordo inde jiri kore ka din ma ga kalmari har shi ne ra yar hu kala kaman karanta sai la da rasul ba ga
0: kala zoro atiya nyara sku nyana umar habib lokto ma gonu fars kam tamaka ra kasu ada botro kurade mando tamando awa india kdeu hata o arakma e mabeyna ma ras kunya kasado mu to kamde assalamu alaikum
3: wa alaikum salam balan ga ni wanda watikle
0: da watikle wale
3: alhamdulillah umar umar alhaji umar mun ya jikla
0: umar alhaji umar ngoro zadare o shekan shora fas kan taman kare aka su umar
3: taman kare aka su ya ala ngiro kiteza
0: allahumma amin amin ya rabbi
3: a wanda ya san awo da shi baro ban na da ya da dai dai shi da awo awo shi ma go awo sufurin son sa tani shi ma zoro sai na dan awo sai azo kana
0: yo zaman ta ankara
3: ado wani an ga ba na da tiran mai fona
0: yo ar
3: a ba na da shi tiran
0: bare shi shudo ne sha awo zan du awai da ko na ba no ida
3: a ko na sun da duka tarinya ke sun da su kan bai ma shi mun ta mun yin ba dan kawala
0: jira da ya
3: ka so gumin to na mun ba
0: jira
3: har ma nan gari madam dai ngaji ko kan ngaji ya kuma shi ka fara gumi
0: yawa
3: na shin ka fara shin ka fara nira duwiro duko nira yaro
0: jeri marle
3: kasu baga kasu baga
0: shawar ma
3: shawar duniya ra kana yaje yaro na yaje
0: yawa
3: jeri ko kan logo dai madam nira duniya ra kana yaje ngaji da masar ya dai shi nira yar araka yaje kistatar mira yo kifre amla fe al kamadi tamam kare ata fe da ala
0: ngira ami rabbi ami rabbi nyura askanya da umar alhaji umar lokto magonum faris kam da bortro kura de mando tamando awa ala baraska bentro taji harami kran tuso kawo doni faris kam ada goye konndro go fele la doni kla injina ndia wujin mada lenye sumone swa gambisha faris kam da go kontro

kukursu gamsu injilan sha tulzu jiz yapsu sha tulja summa tusalli fihi da Allah da walta ko man shilan saizu adiya ya alayhi salatu wa gulziran nan ka dawo Imam Nawawi Sheikh Muslim lan wa fihi wana ay fi hadha al hadith hadith ya asma'u ya hadiya sunzun fantin nono anna dama shibudoro naji sunna jasana bijima il muslimina ad kub malmai islam me zan mai bu najasa gulzana re mana kam laye isu bu ta ya gulte yanzu lan toyi ad mana Imam Nawawi ngaw hadith ya asma'i ad sudin lailandiya wa fihi anna dama najisuna bijma'il muslimina ana ad ijma' muslimai yano Imam Nawawi chai da guljin wa dalailu ala najasati dam da mutadhahira wala a'lamu fihi khilafan nana dalil ladani buwarin najasa ida ofete tuma wana khilafu mala kamla halabtuma kambiyutuma mana ada kambiyutuma wala a'lamu fihi so mana ada nungui da kam halabtuma nungui mana ada wana an ahadin min almuslimina da nduma kam palle wa so muslimai lan dubai isu mana ada kambiyutuna nunguna ba wana illa ma hakahu sahibul hawi kitab hawi mai kama zidi an ba'dil mutakallimina la malma mutakallimin am ilmul kalam mai sai annahu qala huwa tahirun la zai a shibud tahirun gai gulzana da Imam Nawawi guljin nan kitab zal majmul nan walakin al mutakallimina la yu'taddu bihim fil ijma'i mana ijma'i malmai zalami manatin ma mana ulama al kalam la aw mutakallimun ne kudo ada somma san di ijmalan du sai somma su kudo mutakallimun da so

Musa ta yin da nan kuri yadda bai yi wallo da ma Ibn Qudama al-Hanbali sahibul mughni wanda shi mana zai bai hanje sun yin ba addamu da najisun wala na'lamu fihi khilafan nan buma wala najasa ndaman kan biula kam lai kala budu a najasa gahi a budu tahir a da yadda ndaman fanyi yadda yi wala badar dinul ayini shi mana zai umdatul qayyiyye kaman sharhan Bukhari fi zinabi badar dinul ayni shi guljin mimma yustanbatu minhu so audoni shilan istinbat tirin da mana hadis doni ya asmawi ya chai dia landia jawazu izalatin najasa bi ghayril ma'i fa inna ad-dama najisun ande mahallu shayin da gultun fa inna dama budun najisun najasa na wa huwa ijma'ul muslimina na muslimai ijma' zaka la budun najisin wa inna izalatan najasa la yushtaratu fihi al-adad bal al-muradu al-intiqa tullum biya ba walta shi mama da zo nya diya kuso la diya uso gultun ba biya al-inqa aw da ba dim naqiya wal jaba sabsina na adi shima da ika da so hujjaro ne hadisa da ne kala buru kazumu leja monjin ba she na jasa cholle ide ade ya marmai dalila so saudin ne din hadis don shi lan mimma istadalla bihi ahlul ilmi aidan ala najasati dam so audoni malmai shi lan hujjatan budu na jasa guljara din audoni imamul bukhari muslim mai hadis ya aisha kawbawu tahara loga yana so ya aisha ya aisha yo ya aisha malam fal so malama islam menan aha taida yalla alayhi salatu wassalam ko alayhi salatu yalla kallo bula wazana aiso huwam sunanan kallo zo ilmu tizin be ya aisha ala kundo za hadisu ya aisha guljina na ja'at fatimatu bintu abi hubaysh kero ila nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam sa isnadan faƙarar ya rasulallah ainihin ma'atun ustahado na wuri kamudoni gwabudoni istihada ya bukwasa ya ritinyin bayyana fala a tuhuru tun ma budu kamzi tayin yin banan kado a fa'ada unsalata munzu salakolin na kalabukwa a fa'ada unsalata munzu salakolin na kalabukwasa ya din gaya alai salata ya la'in na mazalika a munzu kwallon ba harbi a cawun gai buye kwasa ya walaysa bil haidha adu budoni highlight ginan kado fa iza aqbalat al haidatu sabum ada idisha fa da salata salama kullono wa iza adbarat bum doni ada e manono wa sanga u kalaksi leja faghsili anki dama wa salli tinum lan buda tullimya faghsili anki dama buda tinimen tullono buda tinimen tullimya Allah ndo wasalli ne sai ne gulzira da wani Imam an-Nawawi kala ne ya fito hadisa da yalan fi hadal hadis al-amru bi izalatin najasa najasa ka wannan ba audio ya gala so hadisa da yan fantuna tun da dai salati faghsili anki dama su do wasalli sirade al-amru bi izalatin najasa fantuna na Imam an-Nawawi kundimi a wannan fikiwo so hadisa da yan fantin dono wa anna dama shi budu najisun shi najasa gayo na Imam an-Nawawi a budu najasa ada audani so zan manazana malama kada kala adiyalan manazana hatta magulzan malama ya da audani ne shimozin bu kala zan najasa nan no nimin de aya boye kudi yana ho imad alaikum maitata wala kama waddamo no ha wono addamma almaitata adiyana fallan kama su gozo su dinde da audani sho ilmu usulul fiqh alimiya dalalatul liqtiran sanade ah dalalatul liqtiran de nya fulezuna sha gayuwa kiltina nan kaduna.

0: Glang glang glang glazoro shatima Ahmed Mkaka flenum allo da jukrulok su allan first kamdole lamara ilimi da gunye kwenye internet smaro kwa san na shadow ne Dr. Ibrahim Alkali Edman Karaye kuroshi te jaza andiro baina hazina kala faida dune shi library din go aushi andiro hazina din
1: shi faida nzare shi ma nyiro futu gulun na da din kakkari so awo tariya ko kada sabkata na din lenum namu kurani min ne textbook so au au publications au shuru na sarana journals gulden sasa lan sarin su magazin su samman beji kurban faida jiriro sha faida timine kin indi min su na kalla yigi na suma na yigi na kumbu yigi daji lenim ya rama na din kakkari asar ni min ne samara da min tomon mi kalang ni min ne lamum nyiro asami su da ranum lenim na din faida timin a awum la tira kalla ta ranum lenim faida timin library alar daga dai soro lenim ya information sa awa kada na din beji kan da hadiya beji amma amso ru kambo soro kakkari fatoy magara zan ba lenim library din namu kra da tokkolim ya ki faida za are ro awo shiro nasarana kamla misallo kam kala kala lejin di dai sapi soro soro kran kara yo kam ilmu rumar awo sha sari na ba war lenim kran min bari turu kran min salan a pici za ya dai nyama zan kuma ro fato ro jibe so sun ci zai kama ma zai da mafi magarege shi kra da kala kalan kame shakara jinda awodo shiro na saran research ku dinde dimin ma yonda research da dimin kaka da sabka ta ba ma ari wanda shiro importance zo ku dinde ne murada ma pandimin kuma ilmu mai asiran da ji kuma nyaro dan da lamzin ni tulum kra sai malum baya yaran milin kra dimin sai malum maso ki malum baya yaro lenum na mun ku kadi gurin karanum sha awoyin ya sandida awu awu muradin narin ne ya pandibin kurman awu puye awu importance awu paida zuri sama sa library sun beya da ji malama so le zan narin ilmu asasaraya Allah isan duri sor walta sende kraro gulden sende duri kraza sende ro malume gulja walta ne zan narin lan sende awu so ro malume gulden aro sende kraro asasaraya do ka library Allah do ka ambeji shi futun yo gulna de buro salakin na kallango yegi na sumana yegi lenim ya shuru dimin laburi osoro laburi har osoro lenim ya awurmin ginata aw sign alama ne na alama sign ginata rumin muko an wadi manani mi waya makrikine waya mayeje daji kurman niro sende gulden kakkadi gonimiya

0: kakadi gurmiya hangalan shafi kya wit handle handle wit kya kai alama wani ne jiriya ya kallo shafi da tubo dai kada bai gomi wa dai kakar ne ta kada gotin karti ma a wannan duya waje kan pindi fiakil yanzu goji na da isim na ba da na da na kambuye suron dumba nje yamba muradin malum da lan muradin dimiya waltim da ya safi soro kuma dauro kurman to kan zalan beji kakari gori miya kalami kamla le zuka kari goja alaiman kanga kallo da zuka kirar maganano kamla fanzuru le miya kakari a sabka tangai kan gurmiya samma stamp library bakata yo kalkal giya da daji kurban sai soro wani na zo kada bai wazina au kada ba gurmin da ke wazina shi na kulashelan ai bana rosidin an bana sidin futu ne guluna dai a ni kulashi dimin da sai soro ai krani mimbu yele ni miya na rin kakari so journal so kulashi kadat su da yanarin sa yele ni miya na rin kakari so journal so kulashi kadat su da yanarin sa da gina zan a da kuma investigations research in this area sa da nan gina jin so da yele ni miya rumin kurman awai kijin zikini ndi mize awadu laburari lan gulmare fane fane gi ruwata ya references am shuru gulende mbeji sai soro kame nyoro ndan fam gulja na tulan ngosha kirma laburari lan miya nanga inge langa na taka kiri inge inge rikani ya rumin awadu hi katu ya gi fane fane gi so adi faida na wanzi nado nyoro research nya bana jindi na kulashi nya bana jindi na hikuruman shi awo shuru comparative stories gulende comparative stories gulende misalo awala gawon bincike la awo bincike ko kula shi lan gawon tudina ma yarwan tudina lotti gere gere tudina lirmi samman beji sa ade be sa kinin dimi be sa kin yak mi sa de mi samman lirmi la lun gonum cha ruzu waru zar karan awodan shiro comparative studies gulden drama che dimi
1: ngila zauro wushe doctor bainanam allo askarin yana da jarumi karantu biskik jiji gangai sukti da jinalan diram done first kamde tam tamarin takwai doka shekala mita fisko nuskuno da uwa radio dine jami farisadi wait my life first kam adanin da kunos na kurnan da sorin ilimu gonuwa da ji sai kuma wa alai an da rubsa wace nan da first kam mala birnin sauro gade da wurin yanin jiro ita gadkiyan susu ci da wanda rason ne ade makuro susu a malam babagana alhaji modwa ade makuru shi Dr. Ibrahim Alkaliya wa ummi Fatima Babakari ne Dr. Alan Jeffers kamar da wurin ita gadkakna dai dan da fajaran zakin andani ya selectin da fuyen kado Clifton to sunyo darasan kilometer fiskuno skuno da uwa sam sorkan tumandiro wallo ma assalam.

0: Lang lang lang Lazaro Shetty Mamed Mkaka Flame Allo da Jukuru Lok First Kamdo de Lamra Ilumi da Kunyo Internet Smaro Kwa Sasha Dune Dr. Ibrahim Alkali Edman Kade Kuru Shite Jaza Andi Robin Hazana Kala Fida Dune Shi Library Ngo Aushi Andi Zuna Dune
1: Ki fayda an gare ki ma nyo kutu gulung na gare kakadi so awo ya wuka da sabka ta din lenim nam kirani minne Facebook so awo awo publications awo show sarana journals gulzen sa sa la so magazine so samman beji kon fayda an zikri fayda timine kidi minzi na na laigi asma na yigi na buyigi dari lenim ya ma ladin kakadi asinne san maratun wani ma kalan min lamun ro asasa da ran lenim na fayda timi a a awo mulaci da Allah ta yi ranan fayda timi da burare Allah da suru lenim ya impishin sa awo kada na beji kan da yadi beji amma amsu ruku so kakadi fito makara zan ba min labrare din nan da tokkolin ga fayda za a kawo shiru na saran na amla misal kam kala kala din da suru suru kran ka yo kam ilmu ruma da wasa sare na ba war lenim kran mari tur kran san a fici zai da magan kuma fatoro je be so ci zai kama ma da fi magarege shi kara da kala kala shakara jin do shasaran recycle din da bin ma yon da research dimin kaka da risafa ma aru shiro importance duk da dai ne murada ma farmin kurman mumi ya siran da ji kurman nyero lamzin nitrum cras malum bayaran mil kradim salma soki malum bayaran nan mum ko kadi kranum sha re ya sandida awu awu murada ne ya dibin kurman awu puwe awu awu peda zuri mal library sha da ji malama zanar lan isa saraya isan duri soro sende kraro gulin sende duri kraro diro mali me gulja ta ni gan na rela sende awo se mali me gulin na sende kla do sasa do kala burari ya lan duka mbi shi futu ni re buro selaki na kallan guri na suma nai len miya shu min laburo so laburo soro len miya awo min grata o sign alamin na alama sign gitaro min mukulu an wode mana ni waya ma kine waya ma yeje da ju kan niro sende gul kakadi gun miya kakadi gun miya hangala da yawo yawo care with deal handle with care kai wanne ne diriya kan fada tubo dai kada ko bi dai kakar ni kada gotin kadin ma a wannan duya waje kan pindi pia lezu goji na namba dai na na kumbuye so dumba nje yamba murada malum da lam dimiya wani dai sapiyo soro ma dauro kurman tanzania beji kari wani miya kala kala zaka kari goja man kanga kallo da kira ramadan kawla fulla ne ka kariya sabdan gai kan murmiya stamp library kota yo kalkal gidi daji kurban sai wani naro karabe wazina ko karaba gurin da kiya shi na kulashe la aibana rosdin aibana sai fudu ni na dai ha kulashe dimin disai soro ai rani mi bu yo ne mi anarin kadi so journal so kulashe kat da anarin sare gidi ade kuma investigation research in siriya na din gidan ne le ne mi rumin kurban awai kijin zikin awai library lan golma de ne fa ne gi ruwata ai references a kuru gulende bi sai soro kamin dan fam gulja tulat ngosha kru library lan lelmi an ginge lan gina ta kinge ginge di kanmi awai do hi katu ye gi fa ne gi so are fa da awon zi da awon zi a na do nyiro research nya bana jin na kula shi nya bana jin dai kurman shi awo shiro comparative studies gulende comparative stories gulende misallo awala gawon bincike las awo bincike ko kula shi lan gawon tudina ma yarwan tudina lotu gere gere tudina lilmi samman beji sa ade be sa kin indi be sa kin yak mi sa diume samman lilmi lalun gonum cha ruzu waru zar karan awo don shiro comparative studies gulen de rama che dimi
0: ngila zauro she doctor bainanam allo askarin yana da jarumi

0: gala zoro karantu fulai doni sudane da karanga ta mangana fulai ade gana ro kunonza kotnaro karantu woni just in first come do hako adam gana fatun darab sunne da karinya nakara maudu do koro first come don kude na zande nya made shima kala a tartipa kurade ma ho ma doni diwolle tanaso na cha doni konno doni nurlan tarke shiro nasarana traffic light kultima de tanaso chidao doni shi diwolla kurade ma nziro do diwolle ada chesta ma fr CN ultima de au FRCS ultima de sende home doni shi diwol gutnama au bi traffic light gutnama ada wone mari amso de ai lembiro tire sound home shmada bidinza tanaso borona nera du indido au du yakro maru lezna do so shi lamar shima au home shmada amso de kambayro tire sound da ji majlis kudoni lar Nigeria asandro senate ultima de napsa wala kartro sak narfuna shi home gutna mar woni mare shi ha anzuro wolno ma nera du miar sa na iklan modu wa zande nyina kara da tinda kran tu lokto arkar kran diwol wa mana da farmnya nande bonu first kam do rptuya abi gullu au abi korondo kala first kam shima au modu shima aden diwol wa mana de shima sifur usku fal diwolar fal usku fal diw arasku sifur au bin sifur lar sifur fal u diw indi sifur lar arasku diw 081 4918 1460 au bin 090 1542 0964. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Are inda kalewa
1: gajin wayo inda dubdo kalewa
0: kalewa sai dai
1: angala Umar Habib ngoro gambore wajil karakura da karantu we
0: gela zoro Umar Habib anda gamar ta magana faris kam ala
1: a sai da zan ya ci lokacin ranga ka faris kar hakku adam ganai
0: gai
1: shidan sire fandi inda ya suka faris kar ma inda kullun kotun zuraye inda
0: gela kakal
1: a yo a wa hakku adam ganai ruma kalkala ta yana wallo ma naftin ne waye sudin
0: ana sai
1: ta jiruwa ya fulu
0: a
1: yo nan mun ne kuma na shado ne kuma kwalta kawun jelan a shi shiro kuma junction ne kuma konna tukuna ta yana konno shi mare a lamaro soron da jiro loro masudin a yo nan mun ne kuma kasuwan da gambore kuma na junction da ne kasuwa ya dai a shiya e kamaro a wa shima din bai kursiri din sagriya din a falisa nafkata talta jimiya sai manya sa ta homzen ya wa kan motsana din kam mai yana din ba da kam lafur home da farzen
0: gai
1: sa home da farnami kam mai rap nya sa ta home jin wallo na ma dai home da kalkalo gamin
0: tira
1: a yo da kuro nafsara ne kuma walan zan duniya sa kana da nguro ciruko
0: ngayin shima gana kam so hangal daro walta no
1: ayo kurukan bo so am done shi kuma home da fartuma da kusuran machine na ne kuma shi aka keke na fiare duriya ne kana da ba me isa ya bakta kam za ko zan
0: gai
1: ayo kurman da moto ala ngai falfato imbe ngai duri suna na sagir zan na da sayya kalam zan fa zan isa da za home da zan ba bakta kam za ko zan a kurman dare da jere misalan kan mai yaji ya salan isha sai ne kada da zaba bakta ko zan
0: dare
1: yon duso home da farnum ko tare shi ma wada damar da banna zan
0: dare
1: yo dai sai kada home da kan kallon ta yin ma insha Allah a tajruwar mai su fulucin
0: Allah ya sidiya
1: gara ala home kan gama randi ya sidi
0: amin ya raska ina kada randi ya raska ne na kare Umar Habib gai na futu shi ya gudana ya amado ayo shi ma da ngusar kondo tuma da babar girta ma yaro ma da awa absan bisur azalata su ndango kamla yaro assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: wa alaikum salam
2: ndar
0: do kilewa ya
2: sunai ba su man gari mana
0: kila ba su man gari maudu ara kirna ma
2: a kirna maudu shar ma diga awa alle Nigeria awa anjero faida ma biya no ne ya guli
0: a bisa kada
2: ah yiwa uwa zana da dadango a wasari na duk milewa ka ne nan karo wasari
0: gai
2: amma yo a wuri ala yado a nan ka wannan samo biya luzo a wuri biya ai mai rugo zana biya ni babur girne kal ngai mota girne kal biya kazi yo kamarin da fa yayi nala sauran ni nala nan hankali ma gari ar samma shirin ya
0: dire
2: ah dada waya mana ne na duk ni shi an da ngaila ni mamana ni ma chile kan tara nan kal gran mi awra kala mo put
0: dere
2: mo ni na karasu dan de ulama ni ma
0: ngala ala nya karanta na wani
2: ya karon sai kol bi ya kinna kura wado gundara da ga ma ne da kala ne ni amma da ala ni amma kin ga ma ne
0: amin ya rabbi amin da ngala zurba wasu dare
2: ngala kula an kin
0: ma kasa do mat kun yana alukum agon parskam da butro nda shi home da mai dumiya da gushin da wayin gudun ma
3: yo shi awo ndiri fo ro kan mare ga mi sanno kam yallan za wala ro kuma mi sanno gangance suron awo nan ciskatan ciskata ya hallan le za bi roar box office awo za ha dumiya da ro ci no
0: adde ma ro
3: shi nan tiya kuma ha awla hon ya shi
0: gaida ma
3: yo annan karon ro kan mare nan kan bonzo rumiya
0: dumiya ma gaida ma
3: hallar daga da kami sanno kam hajuro le za sai ha makka da tsaurare awon zaare kare biya ho mari kanu zaare wasna re kan bar mari da no bunin mada no awlan dan ha dadu kama le niya mangirni ma de kam da akair waljawa wani ma
0: jira
3: yo kuye aw aw tinde ka jidiyan bare tinde ka jidala de no waljia daji hunun kin daram de ka jijin badiya
0: jira assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: da fitan da ba mai
0: da dro clear de
2: illa sai ku zanta mu ushe kai shi lagungana
0: na'am nya karin zana
3: masha Allah
2: ya
0: dakila alhamdulillah askara la rufan de
2: sai badello goro mangoro silemente manager we bara chinga manake
0: ngela babelo arma ode mai maluma diwol makai
2: au shi kumar mar shi lamar zol yar au lu kuma gwamnati sabina ar kuma so an dina karamar sare
0: gai
2: yo durian lande ne klachuwa wallahi durian de kai duniya magana da yalan goro
0: gai ya
2: an ga sangiro wallo ma zaman shi kuma bola tun mushi gwamna din Lagos da shin ne suna alda na katro alausa jokelan din kuma au rosa au da ne kanu light ya da kana zo le har dilaz o kada ma sari isa ga au riga farka da su tropping sanda su ruwa na da sun yi isa sangi in ji mashi ma kan da kwala awa au na fara buji man dai au tafi gidan ka senare
0: photo
2: pe mobile court
0: gai
2: na din dara sun giri kuma mobile court har sun musu ganata a wudinya ina da man taranan zamin
0: doctor banawaro
2: na man taranan zabi a neuro ticket kuma da pain ga neuro ticket sun neuro tare duri tutu sun bi nagan ma na zan du yoro inji ba du yoro inji a kan da fero wallahi na din machine da ganada ne za ka ma machine maro bina bizza dole ita kuma na tujiro jiwaro aw sai da kachinar mun biya da do har na kaso machine da ko da yaro yau kai bannu sai ma to nan gari dan ayin kan kuma ronde nan ka gwamnati ta tsoro
0: kai da ma
2: a ronde nan ka gwamnati da annan ka ro da yi zoro doron da yi zoron gala da kuma da ala ronde a jezu
0: ala da ke amira
2: masha Allah
0: gala babelo ne ras kanya lokto magon faraskam da botro ngo faras kam de andro muskaf sinai da kalima la fall out indi bi minti de falla ko de awndi ya ko de yar
3: to dai a udan jama'a sar gullu kira kana da shima sambiro do sayro amari do dani awle ne sadiya a udan kuma trina sama son drifo jama'a mi wenan karmaro u a shi kuma ta tirwa dio liade kam gari we no zin talai no zin maye no zin malime no zin da saman rode drifo nan karo
0: dara
3: ku a yi marwa zin yayi kam gadir wazi yayi bare a kam gadir wazi nan yayi don za ko nimi
0: yo
3: annan karo da amsar mukon shinno dai home da za shi garan kuran sama su dai home da ga yana lon ma insha Allah dai ahu kindaram dirin fandin amma dabba idi yero ishe walle rolon ma kindaram dir isan dir show lar waljin
0: gairi ma gala ta magana karantu bayanan zara karantu na tuman dia beji kurwa dai ma bayanan za landaram doni faras kam do hakwe kuero kashe soso kasar doni kusoto isu police kam da dalda andiro bayan hazinaro kurade ma engineer don doctor kalkale konde sahab sana andiana ndia faksinaro doctor kalkale mal haji gaji medu police kam da don geta kuko andiana ndia sai doctor huya maudu chai de bodin sarra da won mutaga turo kaudo kalewan tusunyo

gila zoro mi kirintu ndeso wana ndaka njese gozi kirinu yin gila mita fiskus kunu uwa pelan FM paramde tamma paraskaramdo bal chitu bali noye harantu ndesa kutu nandero burakina ide modu dana ilarin zade ndi yumzuma akun tulura yumzuba kau kentawe usa kentawe do oseta adu nimpi nilu para kinin gobnati kire kano jemi adudu amu palijar uwa ide ro nya kilaro gozi ita gatsi turo birni yarwa kano dukuru ade ma sajido ngawana kilhizba na notina mare karapka roko awada chosa ndia kama awu nga tala akuna iri notina na chilam kanurero kalum walo na nyado bumte len pade ma gomnati re kano ide aya aya naza sandiro kalaro gozu sado nya ada chosa ndia am hizba yakte warza itagata yo lendi paras karandi awu aduma yoro lantiria standina wa awu awu adisa mngamala yoro wa itiga tandina wa allo nan paras kram da do nyi takal paras kram de ko to waran dum ayis gana so ba nan ngodi wala manaida abiro nan di jemi do kre borno ya naso yiwa aw huma tin ana gari gam suna de samaya biero pango aw dikay tidi asandina wala manaida ande ko ndi makuri usku fal diar fal ku fal dio ara kuri aw bi kula ar kuri fal u dio lar

0: arak dio kamaro dio ma ndere ko mgada na jara mi kronti ndande abonu botu au botu kararo wallo no ma to ndere so lojum ha tedo isa and tana yai la jibonu botu karlo no ma ndero bay kan awol men bay da jitima edina si kusoto de abi waka zuro ndero bazi no tuma desbi assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam hazan ka
0: da kliwa
1: kita le na ka sari le mod zara ma la area
0: glow wishi shoro mod zara ngunde krinwa la krinwa
1: krinwa
0: insha allah aye abiya wa samun ga borno kre borno da warti tiya muratina wa
1: aure ko ko to na buru wa stay ba na aure ka yau san dai ya baro duniya mu jin ba
0: goyo garo ke da gulum
1: okay yaro wala nyiro la sai ta da mu
0: yero ayo yero tara gomnati yo yo warnyo bo boday
1: yero bo tuma bo tara ku ke magulle
0: tara gomnati ngai no magulle
1: ade magulle
0: ade ku ke ak kuma butu bayan ma gomnati de akai samun gama yero badin daura ga siman ni kam no ma kolum ga nyiri kolum ya
1: kuda gaskiya nan tin no bayan
0: kurusman na
1: nan tuske
0: yo ndiro e kuma zairo san kano e ku yi bai zama hadiri sai rasa samu zan dana so ji sai sai ro boday maro
1: a
0: sai
1: sai
0: a wajen
1: fiskin
0: na kula da kwari sai a cikin gwamnati yo are gulumi are gulumgo gila tida
1: yo gulana zor roje ta kanuri hawa yero borno jore ti kanuri kon mar patre ni zor ni patre ni ro ai nya ke ru sai ni kanuri ai
0: ale yo nya dari zor a fallo ni sai ko lara sai ma kila ko
1: ro bi ya go ko yo zor ni mar patre ni zor ni patre ni ma ro ai nya ke ru kela kada nyo cheru tando gomnati nyo lor sari nyo boza ma mo
0: yo ni botu ruan
1: ah boza
0: bete da yo ras ku goru alok tuwa na botu ru sota dia ese sura jita de la dabzona ala sha do mawdu de wushe kishero do bro kolmen mawdu ne la na sha do za de de gomnati re kano yim ka kun tawe tulur zuma to kun tawe usku sibda kun tawo ogose sa do ndilu ko ara kini alan am ji du fal yar uwaye de nya karo gozu sa dia krapka isba dor dai ta sana san bina do in kano ile yo le yawo adigis yaro marade tinawa ko tidiya sandinawa arma mo do go kirdama la falle bono na abaya no sinada nyengo ma cha nasara isa kuma cha cha nasara gomnati kre no e almazire amazon nai ai gulimi do kala kuma si odu de yalla
2: awalade kamladin awalabla sandin
0: yo le kamla sandin kamla ni ba de kre kano borno ile la gonye no la suro kre borno ile tiri wolo no ma kamla sandi ba
2: a mana sai jiri har nan kre kano
0: go bu ngawol medin ko ad kai ri to ala muradin yana au tiri asu na korobe
2: tu na mal a wishi
0: yo mo son ni da ba
2: zo
0: ayo ai nan garo garo lob
2: kanuri de awungu awazina na awanyuro butu aye kanuri de wazina
0: shei go kan tinde man wanga yo shi butu do awazina ba
2: gumzin awon zama sun awala fambe kuma yarwa dunya a ritu dusa zamba sa fisko
0: are ne ka da do yamma mar manyuro
2: da gwamnati ta da amma kam gare ya ba dama zin zariya
0: are ta manya bin ya are shi kuma ji dimi da ya bozuna a da ne dimci mala wai
2: awala da ta mutun yo gurin ina da la sendin kam la dimma
0: yo le amma biji ya alabaras ga kan doro da wartana sadidin sai do kuma au aki ngo ana so karen jimme ma tiro dia
2: tawa kala fangina zar sai shi kamu dero din shi kwadero sai
0: kumbu ma
2: arumin adukurwala au fal kila jiri karen jimso zar so sai ro sai din kamla ala na taroginya adin no
0: normal
2: ala sai sai na ka ba na yak time
0: you are ya karab karo his birthday sunday kula sai ne adudu yim nyu na so beji
2: aso kim adudu pirtu wai
0: pirtu wai kuma gima kullum ban ya kuma
2: sai kana yayi no ni min
0: ale awo
2: kamin kulzina
0: bayan nan beji dai
2: mura kladina Allah ya ma awara mun ba
0: dalil baro
2: wallahi dalil baro sai nduso ka sai
0: are so din biro kollo ne am are so waka san gi za klaro goza sai san naso beji ya
2: aso kin beji ya yonyo futu ngina dai awala Allah san dia ka san din ba kanu rasa awo jiri ya daro kujin ba amma no nguila
0: no ni mi ladan da yor wai mana wal te hune woni da kam lai jero bayan ka la ndoro china ngi dai da chindo kollo ni ma ni mawdu ni yala wa am sai da yonyo nana ki

0: gila zoro harami krentin deso ndene ndaka yesde gozi ndara son krenu gila mita fiskus kun nuda uwa fellanzu fm paraskaram de tamtam ma paraskaram do balbal citubuli ne modura ndiro kalanza ndene ndeshi ma yimzuma kaukuntawe tulur yimsubda kaukuntawe usku kuntaw do ogose sa duni pindiluko arakini gwamnati kre kanoi adudu jemi du falyer uwa edero nya klaro gozna shak makarapka za do hisbaya shatlam akuno edin awrenga tambo za nya bumti tlam kanurero sawarnimia da jille aw adga ikundodu yarwa ro kre bornoiro muradin yana wa aw tiriya sannina wa alona ne boras garam da do yana da gargin a tsoro boras garam de du kusotan de da ngoshiya aw mara za yin du kurade makrantin de somai bozana din aw admadu muskon diza son wona man na sha doki sha na yenin su shigirin tuma da fada
1: sha na gi de
0: sai kon ga sai kon ga
1: man san maso ne
0: azai du dalin za gu zanya kuma ne ga yana azlale kamar jirin yayi zuwa misal man yana da chonoi abina ga ronwan gairu kullo no
1: da ayo da ai suka misal da wulan te one wanzuna wangal te ai su da la halin yin wanzuna
0: a sha goya kuma jirin su maza da jirin yayi da su har ka sasa a war kala rogo zayin ba sai da son wona man non abina ga gairu kullo no da wala misal la ci dulan da imina
1: yo a wasu ka u kala rogo yin ba da
0: yo gairu ta wodu
1: a misal na misal din na din yin a wasu ka u da kala rogo yin ba da au kaka indiyo so kanuri
0: yo
1: kanuri rumi na ishi au nungu wa wazina kuru shika sasuka mishura au silimba sidi ne... shima tizu kilanzi mazo
0: kuma ne am yorwa ne asu nguna ma am krebo ne ne asu nguna au adumari ma nimlauro de gosha nyana diro gomnati kundoso li
1: la nimlauri hili kuna aru iro kuna dunya sabsa am yarka daro sadir
0: mare zarre sai rocina kumbuye china zarbe nan di indi sororo yacin
1: kuna dai fani ro kuna dai zar au wai lor sar am yarka daro sadir mare kuna shi mare gwamnati goja na la montila la montila
0: a montila sai bauna nyo goro
1: misal ka ande ya gungo ko ande montila a litari la ya ro sar muks sar suk
0: yo kala ammo isin ya
1: kala ro tudu ro arun mai yo ro dai ayo ro nya samna
0: ai da ayo ro
1: le arido bari manti zar sar za klanza
0: yo klanza sai din ba
1: ai men gwamnati ne ro ai so su du kur waltin ne ro nya waltin su din
0: yo ne
1: kuna re gwamnati sai ran yaye din zuzu sai ale zakiraza
0: le zakiraza
1: raza ya sai aklanza tsutsati zai kuna za sa dawe mazalor sansa
0: ne sansa klalanda ro sai yo ni are shi a wuri sai dai wasan nan ya da rogulum da ne boto wa gonyo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da glewa
2: ya kula alhamdulillah ya kan kira wata kin da zuwa ba san kan da zan yi fara
0: da ga masha Allah ushe uje
2: sai no aba bane kiya mana
0: babunu
2: ya rawu ya gansa ya kuzuna ire a waje ya kai dubar nan muradi yan ba
0: yo kuma yin burokin aure muradi din ba yo abinan karan gari gullan
2: wallahi ada ne kan ire ma san din ya wutar sai da su kun
0: duka ada ada gina no yana sirin gina yo abinan karan gari gullan
2: yo juma nan mu ya wuti ya gansa ya kai kuzuna ire a waje ya kai sai abdi san kun na ce yi rawu ya ma sira dan ita da fin di wallahi san din ya duro kutu wallahi
0: Yo kuma arin yi kasa nim ka claro muskoni nim mun ba
2: kana marodi
0: arin ya lama mar kam shawari mgoji mama kasa nim ko nyiro shiro wa sari bare kana marodi ola joyo ne
1: assalamu alaikum
0: arin ci tubuli mun ya
3: salam da ba san
0: da ba to kilewa
3: yas ne sun fatima mustafa bukan roka da rema
0: na fatima ushe kishoro
3: dare da furaskaram da tamtam mare
0: furaskaram goshi yaya abi furaskaram ne maududu krinwa la krinwa da fatima
3: karnuna da wurbi a shi kuma an fara da kula da kan da ya wasu mai nan da ya zarra kadawar fero sadiya da ile zafi ra karun da karzanya
0: ah yo fiyama fero karun men ma karun kudum do na nyiro nyar man gwamnati da nya da sidi
1: amma fop mo so cikin ya
3: kyau kira da safata ga na ta goza a wajen girkara ko
0: a'a ni mare kanin kudum ne ya sa sirza ne kama da
1: kazo ne ciki ciki nun form so passport
0: ya min din to da ada bundo so galda ne indi ran ro ko na mu ina tara kilewa tara nileba milimili ba ya mu ina sai aiso nan da sa sirza ro ne ya ka

0: a dan de kan yana o jiyar biyan ba da ala kira da sara bular man farizana ya fango
1: yo
0: masara bular
1: sanna ah bular ne masarin kare kare anji me ya klaro goza ya nyarinya
0: yo chao zaman au faransu kalse kashin chatima na tado au
1: shirma kashin chatima ya zakurin barizana din sanata kashin chatima barizana ma sai ma kraw kare anji me godu nya ayya yana so jiri kuma
2: kare anji me ma kwaltide
1: yo kwalti shirma wanda goza yin
2: har kaziya ne
0: ah ala da dinde ni lewa chao jiri har kaziya da jara tararo kurin duk au jiri har faida ba
2: kai
0: da su ah da samu in daraja ala duna an ga mai ari ana da kura su kuma ne sai ma sare sai sanna ne sai na fini lewa ita bulanzarin
1: sai yo yo bulanzarin na
0: ari kaman sai ayya sai da sai san din
1: bulanzarin zero ala na fini lewa ita yo amin ya rabbal alamin ngo kirduma fatima ya ugu zina bulanzarin sai zero moda sanna amma bulanzarin na zawani bulatoro isi ada alama dur krebo no ya lawar muradati ne
2: I am yan kuna re and the gwamnati awo akai siri
1: awo akai mafaida
2: din andia montiro zuza chit brimiu montile za wa zamba ma duk kuna din sayro scholarship mazale za kira za sutsa klanzanti za isa
1: le za isa ya
2: dai ala siri pa sutsa tizana sai office so sai na kura kura ro sai akol za
1: dai to bai din sai dia koro ya dai ro murada ro am kre yerwai am do kre borno ya gulen sande kanwa Borno ya tedaz mu'amalan bai na sharo kasuwa na siya so ayyana so sana yo le kuma sai ngo awu bulin sarsarin
2: ku sa an zana fsa sad yo zana fsa amma ai mu'amalan bai yayi ada da gade tulam da ya gade asurmana ada da ya gade tulam da
1: ya gade ai ne so gade gila zawar arabi kirti ne so arsana da broken awol ne ba borace na fituwa da ta dai sana ne kin dimen ndiro diol wai mana da furi men ndiro botu no sai ta ga kuin kila kama paraskram de tamdam paraskram do balbal citi buri ne ala barasa ku kirti ma de kada andiya boza bayana andiro sanna amma juri san de buri bayan de goza isana da asala lai kamaro au adi kai so de tidiya magi san de kudoma isor ma mosko ndindi da samai baso andiro bayan so asanna san de na sharo Jitubuli mira kuro ade ma sandi kla ya kida sa Amazon Amazon na kla kidi suru jima war tarte yin sanni be harami kirtu inde so naftu so sayo lenyo kule inde tamtama lan so de sa gambe show

0: gilla zoro harami kurintu ndeso wondene ndaka ngeste gozi indara son kurunu inkla mita fiskus kun nudda uwa fellanzu fm paraskram de tamtama paraskram do balbal chitu bulinue sana de broken awol me ba borajin na sana de kindi menen diro diro wen manai da kurimi menen de mawdu do kladin za din yana irin bayan ka ndo to ita gat kuin mawdu de de koro indi chip da ji koro da zap ko mawlo abina karolum bayan numda ita gat kuin nan diro ngosha kusoto ndia nafsuna alamandu ko mawdu sho kiji nasaraiba shin falgo do chef dam pallog na na kala kuri sen suran jim hawar tertelan ami so bit alamandu la yeje no nyuro
1: ai mun mulai zubin kaudo Allah
0: kaudo ngila da ji harami karte zai so diol wa mana do anda fa no ilishi wa kuri uskufal diol lar fal uskufal diol ara kuri aw bi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar ara ku diol kamaro diol wa mana de furngaza nyi anda bonum da ji botum karar wolo na kala mawdu den andira bayana mai takat kemin ni suro nya den am gidi dalle na chare ama be yaguza ni de kano ireri agule ne
1: yo arma
0: yo na yo dan na tren dan nom sandi muradi danaro sandi chare ari
1: la chari rashidi yarwaide
0: dan ngo bota go nyoro sai yaci dan kam gari dile na da da roba yanda sai alama zuri assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da pato kilewa
2: kilewa lai gaji
0: ara lai gaji nya ko no matra rashidi ro fanyen
2: Ayo
0: Rashid,
2: awdoro
0: Rashid alma kirin duwar da. Yo da Rashidin beyi surorin sha. Aye ne na sha do kamar Rashid ya do awngo kre Kano ila waka zana de. Aye kre Borno ira wa adu kai disa mungara da sanduna wa Isha muskondi ni za samu na kuru tiri a sanduna wa do.
2: Sha go zana taina zungula ne irin.
0: Yo yo abina garon ga gulum.
2: Kala kika ne kuye goro lan le ya goro jam ya go da tarin goro ma ho ne nan karanko. Sa video wey ngawo yare kalangni ma honi ngaman fere du handum ba
0: abina garo
2: andan gonde mi yo sar ku yesiri num gundu
0: yo kumarinda
2: kai ko re ya gansi ade shiro kamla wal kule wala go gomnati sada yi ya sunna wayna
0: Yo are ni awore na dinan do rosha na ndi musko ni ni umo ye tidibuli ni asai a wa dana wora ria
2: Ah wa ya ito za sai ri kara na kuna ya kuna ma da yoro ni ne
0: Are ne ne anga onko za ire gullu mari
2: Ah ya ah anje kana jo re wa ne biya ra aka anje aka manje ala ba su kar
0: Eh
2: Are ife na ko mura da manzan da usai manzan do azari china sai ro
0: Yo
2: a wa do do sai na ala na wa gwamnati kana hade sun da kuruwara ta hanu aya wari buron awo ndu kana hari konkoso ya
0: konkoso ade konkoso bari zin
2: ya shekara wai suna surina kama zai ya surina bi ala bara su
0: sai
2: ruwara tan zare wannan nan nan ji Allah ya hukka da kara da amma gani ula ka fara so in sura manda la ka fara so ai san mazo da ridwan ya bai ruwa so
0: ari nan jiro yi kuma a wado ni tara kam kurai na kwata suri ni tara gana ci da nan suri ba zana kuma da andiro da bayalla Chiluranda yango faraskaram di ala ngona ndi amdo gili ndo liye zna yadin awada yin kama kire kono ila tina yim zuma kaw kintawe tulura sibda kaw kintawe uskwa kintawada ogoze sa adu nifindi luko ara kinin nya adu du am du fal yer uwa kala ya lero gomnati kire liye kala rogozu tina sandia karabkado hizba ya kama awren gata wana no tina mari nya bumte yo adi yo yer waro awari itia le yer wa awari tidia sanduna wa awo yo le abina karongeri tidia yer waro sandin
2: awo tidia sanduna le kuma kanta adi kwa shigia nanzi wa kumi yara tala ae guzale za sada guzale yara du yer jia uya da se
1: yer jia du maga naro boom do
0: to
2: nyo a
1: ya adi
2: ni ma ya zo wonga manya gan sai ate
1: na
2: to manya mi ran folle da mani na lawam
0: are fero mi ngo a ku zina da ku
2: yari yari yari yo zar zam ya ka
0: are bazaro wazina
2: garo wazina
0: ngam kwa bayan ka ran da abi waka yo
2: a wulu ya mun ji na wannan ma wulu bayan da ka duwe ga gwamnati sai sawarta sai duri gara wa kan zara rozara baya biya a wado ka ne ya ne ne tunda ba kura wa shi ma dinga yi fare duro ala ma kiji a karanta ma le tiram je ka nuri yele amma so dai wa zai tawo amma yaye gai sirin na kada din shere so in karanta tawo
0: ade awla wa kaje
2: kuma wa jiri a jiri har kurewa jin ba ina la ni gari ula tan muna gukara na la ni tira ba doctor ala ga wai tullan garaji masu har ka wurin da kira la so le da nari ma saboda sasambiya duri la da sama bari za gwamnati ya kamjo ya ni ade edu anjo bari ma ya sama ka
0: yo ade suru yo nye futu group nun aw atritini no lono ma bana na sha don nya kan do so be dai aw arso de baro gara waljin
2: ah ma saboda ma gwamnati no mai ya koy yin zaman gwamnati go yin salan ministry of religious affairs bana
0: ba
2: ya ma saboda dai ajin karatu su gwamnati mai mai ma saboda dalmin za su tuluna ta awai sa kawa da sarman ajin na kalturo
0: ade lauta ade mbe san dikuma kara kano irma
2: sun yi gun za su yi raka ya ko kuma moda ya sami sun yi
0: moda ya sami ade yo na sha do kuma kano irma karab ka do kuma na do ingulma ministry religion ne sai daurin be awari chodo
2: akai ade irma
0: ade ne
2: sai rikala da kuruma no ade chodo sai dan ga karmina da program da ruda ala sai ya bara zinge na koko
0: gila da ji are musko di titi are to men are na sha ro gwamnati kire borno yesu mo karu yela dai faras kram da kirin zana wallo na au ministry da kuma religion affairs au la ka tabbata
2: buru ne councilor bi zan da kirji da bayya councilor bari da
0: gila babo da sabi da ya nyiro asgire na ngodi arashidi la ya ogu zena ne ngo our ma adala le kamaro a a no ndo go ba yedo fatina amma go da ne da sha ro gonyo assalamu alaikum
2: Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala tawana.
0: Ba Muhammad Khan. Da bato kilewa.
2: Kilewa sile yandi kula da igun gana.
0: Gira ba jalla.
1: Ala kilewa gana.
2: Ala kula da yani. Usha zora, usha kasadra. Uma fi in zanna gubi open for mariba ya fa MM.
0: Zanna usha kinsha.
2: Ewa, awodo na kuma gumna kana ya sirina are Alhaji Dr. Engineer Abba Kabir Ishtuf ala shabaraz ala kufinza folzu ala tidan zara zaura ngala welcome development
0: ah welcome development na zo kire borno ila na ala gari yo tidia
2: bro selekin soru kira wadu tawasu sada wu chi kere njimbe samaso chi sero sanya mazu chi do kam duun yaroon kwa nga kamu ye duun yaroon ala sili na ala zaura ngala kama ni ala tasambu ya zandi kwa ala ndo kwa nasha kandira
0: yo nasha kandira
2: kwa kurmana kezon HIV serena hepatitis serena sickle cell serena kasa ala larin zaro isa sama sachedo ku mai zayana are shin nafsuna awlar den trawana
0: are
2: yo ko alar da are yan kurma a tawar ma dan ngwa ngwa wannan guba mbe kam da card the box ministry of religion ta zo sariya yin waja nya da ya shanga shonal fol tindawo jargal fol da Allah da sabai geti kwali fol da mu kurani fol sama bita ya da ngwa da banan da sara sari na wanda da ari ya da gana gana sari guna ti da bana sirin ba ma kan da san masa bulum sana gude wa zina kwalti na yurka na kon zikan duk taki na kudu ba shi ga gudu na ide yo annan ga dro da ya otiri in buro wala no ma kan da duno gana sada wi zau kan ne na jin mun zuba ya fata haya san masa wuyan nan ka dro a wajiri Allah da saudiya is welcome development a wannan guye din a wa zaman sudo ada ma ka jira kuma ran goyi ta da ka ande goyi credit din kada dana ta extension za kida ba computer jiriya ran no zana input ta output ta samman no zana a ai kai har student ta processing yin dana ne wi zan tamma ta din amma goyi kida ba yo ko ar ka zi ya aw kada so din fero yin gai nan da yin bai fata son ku bula Allah fata Allah fero baya fata Allah fero fata an fero ba fata duk da kuma educated well educated waya bune fara ira sai da wazan aran arjuna mallin da ji ya awa har da sai ya haihu ya kai ne ya
0: gina well educated kur waya da sai no dina wora zuwa ji
2: waya a au computer ari da ne gungare ngo da ari mouse ari ruma ari ngo desktop ari ruma input ari output ari central processing unit ari ruma ya ga au ngai ari da au no zan ba su ro computer ala ne gungare ngo ari
0: Are
2: nan kado.
0: Are
2: nan kado. Bune fare wa wa fende ba zan. Ka ande kan kama din ka duso sai ari.
0: Are awon wa ta sari ni. Are kur well educated.
2: Ki kira mare mo mama man waya rekin court tikna. Ale maran ai mara gamba kin court. Duro sai ke ndi ne muri ende. Kol da ma yalla am fate ma mo ni ba sai duro sai ka dio san dia.
0: Ba zan ari nya mo dai sam ya. Awa ari musko ni nu mo ende ne awon ta ma ngara wa.
2: Musko ni mo yana. Amma ara lalle din ba wa musko ni mana. Ande wadana mana ende last day. Command ya ala kam dona tero kwa ba.
0: Amin.
2: Ya hayu ya kama. Ana kama ndiye kamdo na kama falla ya kama ndiya rasuri. Ndiya ya kara suri ya kaya jewa.
0: Ari chi yungoro wa udu.
2: Madani jio. Ana kada ayya ya kadari. Ala ya suri. La ilaha illa allahu wa dahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa faala kulli chayin kakir. Kama ndiye shima shajin shima pol jin shima razuzin ayya ya kama ndiye shima achil.
3: ana kada sai gina furman wa tana and dai a waje da welcome the bana and then door down the bayana ala ala ne ne jiraro ne lan guwa irin wasu ala ndara sana ko ya kanke ne nguro te ne kala da ala kawo to
0: amin
3: kure gena me afu mana jama'a yawlan din amto da sama dunun daga
0: a buru aburu nyon buro wazina kam kam udian diro wazu kam wala diro wazu idia ya kuro wazire morare di
3: amana ha tawo mai tane sun hazo rangala mana ha gumna da ala ka bara azu
0: yo yo
3: kan yiro zar gin yiro keren gin den gin yiro kesterin a ji zaka kala den biyu da rangala ya
0: rangala
3: yo ta da ra kamanda ala saudu
0: yo yo abi sai da yaro az grena lok su goro da lok da la botro gora shi da ID su romo raskaram da ka zana ga gawela andiro jama balbal ci tiburi ne no ina da balbal rashid yayi andiro kudosa amkare andiro kladin mawdu kudiya sadiya ise gnanye mutiro sadiya kure sadiya kure kure na za choro ya andiro guzena ngo indinga zo rashid ga sana sai yawo ma
1: sarana
0: sarana zaman yo, welcome to development. I don't who
1: come on there. Mi ade mana zade. Mana kakin gawe da asuzi. A wasu kinada. Gulingira ai. Ku rare kuma gwamnati de sayron ya asir sada obi azu. Awo zar nera duyar indi duyar ya ku duyar uku ai makam musudin ba. Zar duyar ku zar million falle ma biya. Lalamnum lalamnum gonum den min gima. Ni pato maro walle ma do kaziya. Yo ai suku kuna do har su tulu awa adinga sirin da ID na do funzu prad kuru. Fu din yayambu duri pinuin. Asunuma. Ya ibi litiro waltu waljin. Asunuma.
0: Nero sinama ko chinaria. Zare.
1: Chin na man riro a wurin ya da su dina da kawodoi chin maklizi mada klizi yelzi kumucha montiro ya doi ma sadu scholarship pin bla lar daga dero sanyaro a wote ma sadu sanyaro ambe a krazai krazai krar masara ni amma sai lan a wombe talent amma sai lan a wombe talent bai sai da basira sai dan
0: zundu mbiye
1: yawa
0: kuma zanna ya hugu na fani ga
1: zundu mbiye
0: wato she ya kama za ya lan bai fero ala bara su ku well educated wa kra za episode zan abure hore waya ra sai na wa zan go ban wana su di wa
1: ya fani no ai waya du fani waya fero ari tilon zagi ai ra sai sai a konga dan mai ra sai chagun jin chagation san makli zugun yo an mana a wani adiye bar man na kuma gwamnati kuma sai rosan ya so a wazu a waza sutta ci zai a tsaukilan zai no za zau ba mated no zaya a wo kamuda rosa zana ma mu ko indi za rosa amma yin yiro kam me nan numa duno mu korofi mun yiro ai sosirna a wade fayran zuri ai rumin nan
0: gila zaura rami kreti de so wale so dure de so kollido le ye play le beji tabta manga wa fule ndi akrinye ishe na ndiro faras kram da gonye kwanyen kliwana ndi akrin salo

0: Angla zoro harimi krintu ndeso nene ndia kanges de gozi ndarason krunu ingla mita fiskus kunu da uwa fellanzu FMA paraskram de tamtama paraskram do bal bal chitu bulinwe paraskram bal bal chitu bulinwe chitu bulinwe sa ndi asala alay kamaro maudu de gamnati kere kanoye nyaje mi am du fal yar uwa yede rosu namar muskondi niza samoy mba na rashiria indi soro paraskram de rupta sa ndi awaduma muskondi niza samoy adil who to create ma who to create wala welcome development ora ya ngoba ya yasa rena kurubo yendare subo karwe na krintinya ranum kuma bo yendare sa nala awla fainum muskondizum na chitu bulini a anu adu ranum gonu koni minau ni awla ranu fainim minau so bo yendare awu kuma bo yendo sa nala fanu ma sai muskondiniza sa main who to create welcome development ya guza
1: yo uye who to create awo mangena de gwamnati de kuna de awo do isi ma ade sai duri titubri miu da pewa da tadada do mutsu na fallo su du montro ya do ma sadi sanya yo e ma sanya tu na la sanya tondo e ma su tand sai sadi na do swat pizu toro za ka wonza so dan dan sam tu sadi da ler de ro faida
0: sai ba
2: sama
0: wa alaikum salam
2: ba sun kana ya ga sha uso fa fadro
1: lale
0: ushe de
2: gala si aisha mu amin mana din gura ganga mare wace kare fare da kuro
0: gila ushe ki shiro aisha aisha faraskaram de kirin mala kirin mi do
2: faraskaram kirin mana yar wadra so da karan go gun ganje kiri a san balle go nake na shiro mun kuro ga na le go fa san matsana
0: yo abizo wa kajin ari mana man da fasariya ndiro
2: mala na ba tin kuma
0: Nam?
2: Yara ta man sa rama bangalan ne akai jira sa u araka lor sa ji ido din gwamnati yau go gunja. Ita mai mutanya duk ta ja tara da yara da aita din. Isa kun bu gwamnati ko kuna da kuran ga su kuna zare da kila baga nan ga su da kan su su. Nin gari da kuma in ga kala saya da kuma tura da ga kuma ayo da yi da ya wuri anyo da tin ba wala ta karshen ga hurin ya awa magana su sa ga kuran la na da yarin da.
0: Kuru so man ba.
2: Wai wani mali ne ne ne ne na aje na ka mana a auta mangala jin ka tsara ka mira turta shi tana wa ga da lari mi kin dala tsara ka turta ga ji su yin la tsara da maza ka bulbul tsura dora ita tsara ka tsara amma an kana ne kuma sai da duniyar injide tsara ka na wallahi tallahi ne kiya ne ne ne ne ra miliyan di mani na ga su yin
0: yo
2: amma na
0: muskondi ni da so moya ya faida ta yin zarrin ne da faida ta yin
2: kasu din mota na rokura da ba rin ya sai na gare da ma isa na Allah salat la salarin zaman mangula isa girga mangula tare da a da kan riya da kuma sai na yi na biyan da ha da sai ni ana kame ran laura duyar inji garra yin shiro ka mu gom shiro kare kun buya kallo ma da shiro biya ana kun fa kun ga shiro inna ma amra ku iza arada shay ay
0: kunde are kunde biya gullu are lokto waktu du kunde biya shiro gullu mare
2: Ade am kamai dura a wasu ma da sanduna amma duriyar waide. A wasu ma mun lawo ke a wada su kuma ko inda su tumo. Ha sai manya tare amma mun kam ji tare fara ara ku tulu nya jiwa ga yanya kuna tunya nya ya ba ta awa kai isna wallahi ta da gorle da marbana. Amma sai da aka da kuma ne gara ishin ba.
0: Assalamu alaikum.
2: Ya makama da suri ade shiro la shisha makama lenin marin sa fa raita kwata ko wanda shiro angula kala angular ne luran nan ka duk baki baki bula ide ne da ki ninta luran kin ta wura ku san duk kan garo ita ta ga ku na ma gozu ma wale ji shiro fata da makon ji
0: shi duri yo
1: ala shi shi
0: tarare ade shi tara fallo ha ku na zoro tara fallo giya joro
1: shi ko da yadda mare nguwo futu umaru kuna fangina din
0: ale ta ko kwari ma ga ndun guji kan ne
2: dad la ko to sari kira ice cream ci wuce ne kai yayi wata data zuzi a wala jini buri a da zuwa ga ya ka aje a humura ta bakin da dare ko na da zukan zuwa da dago ni ran nan ka tare ci ne mun ya rubuta ya fara garin da kan ta wara to ta ban lezu lum bara ala sara
1: ya
2: ala alƙura ga su man da ya bar narin biyo bare mangala ala birin da rai sanya kula ta kaman da an ga zalan ko ruwa ya ga sai ga da ga yandi kuma ya rabe ne har wani garra fa so in kar kullum har wai abada na ka kun na bara ji ina a kan go kan dora tara kariya sura ga na garan ji
0: a ale yo a wa dusur so tartib ba son beji da fiyar da roja nyuro nyar sarin gesil ngai gidiya
2: gornori di hangal kutta wa sai
0: kuru so man
2: ma amna gade ya gade mana ngir ko na da mi a duyer india da kallar next year ne mi a duyer india naira million india kamar na ta ka kala ta
1: saboda
2: amma na la naira duyer india mu mana in adama
1: ala na ka uma suro second ne yes
0: Gratina ya nyura askere la tu ban ma ya lok dala moto lok de ne baboro yesna ay ay bi ko ma gulli bi kala go sadi ra shida indi da sadi aw baye dana welcome development wono futu gre ne ya ngo chitu
1: ko ma mana anti aisha gulzina da Allah mana da jire kuma uwar yaron da gone ne ra duyar duyar indi ata ay urasidin balle ma an da yarwa har ka faudi raye na fi sabilillah ala yaro kuna ya zori na kuna ya zora yana
0: gila da yoyo aren la di chitubuli nu
1: a wa sawa de kuma rumin pero palle a nyuro les kuma apple les are nera dumia ya chu siki dumia yumia nera dumia no kula ninke tulum kula sure tulumia ai gafcin
0: dunon go kalbe ya hatu
1: ya ibi a wasa wonne de
0: gila zora rabi kretin sa la dare da jira mar skrab de tamtam mar skrab no balba chitubuli mi ano kashe susu sawa in chira wa bana da ndero faras skrab da ta gadu kala ta na sok fusato ndi zandiro andi aboza na zoi Rashida India salaala kama rasandira awodo adei yarwa la tidi atandana muskodi ni za samoin who to create maguzana welcome to world men on atlam na salaala ama chitubuli nura sandi sama salaala kama ro awarin mlao wa zana guzza ngala da jara bikre ndezo wukla ina ndira faras kramda do nyeda kadu kina engineer ro ikonya habtu ndira fulai kiji kiji sku ndira faras kramda ya tagat kina ro wa ndia sai lokto huya wajarao

0: kela zoro krantu faledoni sudan ne faledoni sawai mata krange tamangana fale ade gana ro kronza kwatnaro krantu wani justi farskom do taman kariya kasoye fatun dara soneda krinya nakara nadoni sanado ijena alan diolowa manada furmnya nan diero roktaia nan de nan dudawa sambonuya nan de suro farskom shimaden nan de andiro taman do kariya kasoye da andiro bo entiro tanoso nadoni yuwa wada nangamdo yuwa wada kurade ma tamando yuwa mada nan de andiro bo enoi diolowa mana idoni farskom alan bonu taman kariya kasoye alan ruptu nan de andiro bayanoi made sandima super osku pal diolar falusku pal diaw arasku super awin super lar super pal u diaw indi super lar arasku diaw 081 49 18 14 60 awin 090 15 42 09 64 ada bonmia tarero suro faskam doni tamankara kaswedo ruptumin ni andero tamando awa yuma wada nando yuma wada bo entro ko kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: da wa tiklewa
1: da sire
0: alhamdulillah du fande du manajin
1: kuma abba bala jakana ya lega jimena
0: abba bala jakana abba wose kan shoro faskam taman kara kaso ye fatun dara sonero
1: faskam taman kara kaso anja ala ala ala anja kiske zan
0: allahumma amin amin ya rabbi
1: aw dika nguliyo kana lahera ku dika bika ngalo awa nguliyo kana
0: yawa
1: munke gallane awa shimaka anga gana la soicharo bikar gana kuna sana
0: aero wolono
1: mera du yetu ya yerwa mane
0: boronda udonga irin
1: boronda mera du yerde waso lokama du yetu ra walino
0: sere mara tondo
1: ah zera enza mera yerde akima yerde otra otra yo dikaro yokona de shur buare gira ku pidirin kai ga
0: boro
1: abulon
0: shea wala falla tambe jo
1: ah shiri gana ngau ta bai na shine
0: ngela mashallah ana ma wata mata
1: ah shiri gana ngau ta bai na kuma suro kwa shi shinkaba aguro ja kuskus aguro ka abu kuma wai shine
0: kala ta ma
1: ah ka kala ma shine ra du video ara kin yawo ira kin ga ko
0: kala
1: dika ru kurwati engaji awa tusi shafre kura mari mera yewoni ki dika ku enkayu
0: ngai
1: yo dika ra yukuna na magi kwajare mera duvia pindi yer dan kayu ko
0: kwalindiru
1: ah kwalindiru ya dika ru kuro madara jiri ngallai ma be mari madara jiri bulan shin maje
0: ah
1: yakere ne radu tun ne bika kai ko ko kuma da kwa arin da ganga da kuma da ran da ne radu tun ne shi bulu ne na duk yar da wata zai
0: ingala
1: ta ci shi
0: ingala ta faro askrin yana lokun za ko faras kam do taman kara kasu ya lan shi awa do ne chuna madan andiro bentro tanaso karantu gade ai doktor ala karan zai ne kuru awa do ne benzina malan wone mar sendi ai awa la sare so deno ko kamla assalamu alaikum assalamu alaikum ayya diwala do wallato walti na musko fandi mi ande abone kala diwala wa mana doni super osko fal diwlar fal osko fal diw arasko super ngo kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda watukliya
2: gaje mai londa watukliya sai
0: alhamdulillah do fande do mana jin
2: wala umar habib gura gambore wati karapara da kurti
0: kala umar habib ushe kan sharafa kan tamam kara kasuwar
2: tamam kara ta sala andara tuke zo
0: amin ya rabbi
2: ah ta tun da gambore Allah macin da munya bagar tana sahin ma ne rayar ya ce ayo kuruman walti macin da munya a kasan ba mara sari na ce yar ya ce
0: gai
2: ko kurman macin samara nan da ka kula gambaran kamun multim a sau muna ya lalle ne gule na sai yar ya ayo amma shi ya telefilin yar wa yallo ana garan da shi ya gamlo ne ana da leda ta fatin da goto na rishi ka zile zai na leza ne ran nan shi amma da kurman sai kamza koren ma da mai yaro nya ci ka so inda ne tunyar wa rosa dai
0: gaida
2: ayo kurangawa kasu kurai na tsatsuma kuyi da motor doni a wannan

0: kana so bani su ko godan din ayo shi tamaro awuna da kana har do hole yar go hono ko gadi amma yo kuma shi mai no tsinera do hole yar su din sha godan
1: awa sai in phone mare shi
0: ale yo kuma da bani sat me kuro sai in phone tsinera do indi ayo kuma ka tun da gambara so kal mai Allah kuma ro shi bano are naira do indi
1: Bano bare.
0: Bano bare yar naira 200. Da zero wallan amma da zero duya kan yar hon.
1: Yo da bishi dan bano da mako dana tamane.
0: Bano da mako dana tamane na faidan bano mako dana.
1: Kodina ra kodina duro.
0: A wasu kana da wani kajin da sai fiska yaran nan shi dan bangam furtun nan nan duro ne.
1: Jere.
0: Adam. Yo. Yo kuro kiski ne kiski yar ka su kura ma har shi naira 200. A gana ma da naira duya kan yar hon. Jika kita dah naira do indi, perusahaan sudah do indi, perusahaan yang runa indi, kita akan. Ayo kurungan manja kala indi, manja kala kemarau manja kala kasihui maharis naira do jian yang run. Amajiri kasih kai maharis naira do indi yang run.
2: Yo. Perusahaan
0: ini, perusahaan ini kisilan. Gay kota me tratin gay shiri sharaya godan ma taurin gilla ma ci company ma har naira 2 ara tan yar hon amma shi gay nan zan ka sannan ma har shi naira 2 yau ayo kurman saida gay saida shi ka din shi dan taram mumin ma har shi taram kaya ma har shi naira yar hu ayo kurman kordo inde diri kore ka din ma ga talmari har shi naira yar hu kala kaman karanta dala da ba da
1: gala zoro ate anyo ras kunyana Umar Habib lokto magono first kam tama kare kasu ada botro kura de mando tama do awa india kdeu hata o arakma e mabeyna ma ras kanya kasa do mo to kam kare assalamu alaikum
3: wa alaikum salam balam da ni wanda atukle
1: da watukle wale
3: alhamdulillah umar umar alhaji umar mani ya gidi
1: umar alhaji umar ngoro zadare o shekan shora first kam tama kare kasu umar
3: kaman kare ta mu ya Allah ya rufe mu
1: Allahumma amin amin ya rabbi
3: ah wanda ya tsama wanda shi bano bano da yaro dai dai shi ne awo shi ma goro awo suffering sun tsatani shi ma goro sai na dan awo sai azo kana
1: yo zaun ta ankara
3: ado ya ga bano da tsidan mai fona
1: yo ado
3: ah bano da shi
1: tsidan bare shi shudo ne sha awo zan do awai da ko na bano da
3: a ko na sun da duka karinya ke sun da su kan bai ma shi mun ta mun yin ba dan kawala
1: jira da
3: a ka so gumi to na mun yin ba
1: jira
3: har ma nan gari ba dan a dai ngaji ko nan ngaji ya dan mun ci ka haya dan
1: yawa
3: a sun ta bai sun ta bani ra do yero wa do ko ni ra yero wa
1: jiri marle
3: a ka su baga ra ken
1: shawar ma
3: ah tawa dunira rakna yaje yero na yaje
1: yawa
3: ah jiri kokol logo dai ma dunira dunira rakna yaje ngaji de ma sare yaje dai se mira yara raka yaje kisata mira yoro kisre amla ko yaro kadi tamon kare ata se de ala anje
1: ami rabbi ami rabbi nyoro askanya da Umar Alhaji Umar lokto ma gonum faras kam da botro kura de mando tamando awa ala baraska bentro taji harami kron tuso kawo doni faras kam ara goye konyandro go fa leladoni kala injina ndawojin mada lenye sumone so gambisha faras kam da go kontro